0: dole la la ya gba pada baba to mu wo jade lenu eja oye yo buku o ose yi ose owo re ni ose yi olua yo pese ni kuku fun family yin ose yi wa pa yo nawo asiri abo owo ton te se ma wole lase yo ibuku yo para ibuku yo pya gbegbe re sele ibuku ni fo oruko idile yin o ajogun aro lose yi owo ti yi gba pada yo wole lase yi alaro pe ma ba mo re dupe lose yi jade lo gba contract yen jade lo ra le yen jade lo ma ko ile yen lo jade move lo nu ile yi kokoro tenant orun gba lowo re iwo na lo se bi landlord mama o ti di landlady latoni lo orun ti yodu si o esu oni bayin nawo mo ilo kojo mo ni gbowo lowo re o ibugbe re ma di ibugbe ile olora odede re ma di odede ola o to bere o ye wa ri gba to ba bere orun ma da ilohun ibuku ni fun awon to bi o Jeremiah chapter 30 verse 18 asanu fun ibugbe re loni o ibu omi ko ni bu omo le lo se yi o ni ri akoba o ni ri adaba gbogbo eyan ni ko jami eleyi o ni se okowo baba to ya simoni lenu pelu opolopo je yo ye olenu leni o ose eleyi ma ya to wa rowo na agbando o ni wo se yin o ibi ta ye ti benu bo je lodo olorun olorun ko tu o se ise yan ma dide omo re ma ri ise lo se yi olorun pa omo re ne ma toju re adowo omo ni gbowo lowo re o ni fo mi je run busun re o igire re re o ni wowe lase yi omo to ni muse lodo yo mu orere inu aye re se o Matthew chapter 3 verse 10 afi akele gbogbo igi na igi kiki ti baba mi o ba ti gbi a fa tu ti gbogbo ti gbogbo irugbe asedanu o ya awu danu igi asedanu awu leni o igi gbese awu leni o igi eloso kika awu leni o o ni je onise laso ti ki ni akojo mami oko re ma rowo toju re o e rowo soju se yin o eyin oko loruko jesu owo gidi ma wole ibati yawo re ma mo poko gidi lo nfe owo ma so di oko tota tota odun idasile ayo re de ose owo re la de yo owo ba de rara o ni jese gbe lase yi o owo je nba lase yi wa je fe olorun amu omo 9126 o to akoko
1: at work all day
0: owo ya dide omi pa odo re o ni gbe lase yi bayi mo ati oye lati lo ile aye olojo gbo re ni ojo ikoju olojo gbe osoke lai lewu wari fara olorun lase yi o ibisi oluwa wo ise re enikan ma bere akanti re lase yi o alenikan ma ta ilo re se ilere owo yen ma wole o Isaiah chapter 1 wipe oni te ba fe o jere ile na loruko yesu wa jere o oba to so juda di orilede loruko yesu won na di orilede nla wa rowo tomo wa rowo ra ile yen gbogbo omo re ma duro lelai wa je special task give lo se yi o oni re o tomo tomo akanti re oni sofo oba to se anu si oni yo se anu re tomo tomo owo to to owo to to na yo wole lo se yi o owo to tun se ku yo wole lo se yi a ma fo ndi dara te olorun tomo tomo o ye gba iwa laye olorun sinu aye re ose owo re la wa yi ose buku re la wa yi ose promotion re la wa yi ose gbege re la wa yi ani ka se anu re mama pokan bale irede lo se yi baba pokan bale anu wole re o ija re dide o to bere wa ri gba o ba bere wa ri gba lori phone ye be si gba pe ayo kedi ka be si sowo si o agbe omo re ko ni ran ni se se aye wa to omo re ma ku fayo wa gba iroyin ayo lori idile re lo se yi o ibi kibi ti owo yin wole se o ya egba adani wa ye ma fowo ke o ile aye o se gbe lai sowo oloruko jesu orun fowo ke idile yin o oba elegba gbeje anu yo fanu ke idile re awari lobirin wa nkan be loruko jesu olorun ma sawari re re o lo se yi alati leyin yo ni subu lo se yi o ni dawati lo se yi o ni jayo ma je fun o lo se yi le oni suke leyin omo re lo pade olore pataki receive spiritual blessing receive physical blessing
2: amen
0: ayi yu ko pa se ja se yori gbogbo graduate e di se gidi oni keke oni dan bo loruko je e ma lo re ma bo re gbogbo eni to nwo moto to nwo okada lo ko je se e ma bo le layo jesu oluwa irole ni lago mejo ma mi se lori facebook adura omo pombele ni sa wakati kan ni omi lo ma gbe pade jesu tori pe agbara fe wonu re lo to ba ti do ni facebook wa lo wa pastor bakeye mane baba alabiyamo je agbo kan ninu eri ana yen
3: lati 2023 inu leti mo gbe for bedroom flat ofe ni mo sokobo
4: jesu christ
5: la lord yen wa pe mi o wa sibe
1: shop ko wa ni waju ile yen ko se ni ton lo
2: jesus
1: oni se ko se nkan to le ma ta nu shop yi
2: ah ah
1: ma lo shop lo now
2: lo
1: ma lo le lo be ni sir
2: o wa ni ko wo boya o le lo shop yen
1: oni se ko se nkan ti mo le ma ta mo lo wa oni ki ma lo lofe
2: kabiyesi
1: ki ma gbele lo pe ke mi ma gbe be lo
2: o
1: se tun fun mi ni shop lofe
2: pelu
1: 4 bedroom flat
2: hallelujah
1: generator fridge chair everything
2: na lo be ra nu gba
4: emi re o
2: omo re a pade olore
4: ha mi je
2: Daddy, I'm about to go for bedroom flat. I need to look.
4: Ah, this.
2: Eyan lo fodun me lo ben.
0: Won fi ye mi wi pe yin kan e wa so ji yen ri ororo yen gba. So ri ni ola ni ilu kola leko. Bo si ni ba jororo eyo kan ti mo fa fun gbogbo eniyan. Igo kankan fa di kankan ni ola yen sa. Ma je mo jo ibi woli re wo na ja fani eniyan. To ba tin bo ni ola ni kola eniyan mewa ni ko mu dani. Ba le ni kola gbadu ejaye leko. Lona AIT ya so fo lokada ko gbe lo si classic arena hall ago mesan ni o wa ri re gba tori pe ni je bere ose gbogbo eniyan jake jado lo ma da ore leni ore yi na la ma fi tile ko ose tutun ba je nda lori daddy mami la ma da lori awon mo ore ti toni mo fe ko se bi olorun ba se bukun to iwo je ri wu pe o da si ore ti toni ko si ye to le fi ranse o oni wale lai lai ajo mo baba labi ya mori afefe te ngbo mi ni lese bi adura wa ngba
4: o gbe o adupe o
0: olorun baba labi ya mo
4: aye lo wa
5: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesi waju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 Lekan si 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: Abiyemo
4: how ni ma bo jemo
6: from Lagos this is
7: Jordan. 105.5 FM
8: this is Jordan 105.5
9: station with the boys for

0: Belodore.
1: Ati gbogbo awon eniyan to belodore.
0: Lati bale ti Juda wa.
1: Lati bo.
0: Bale ti Juda wa.
2: Listen now and turn up.
0: Awon ara awon kerubu.
1: To joko laarin awon kerubu.
0: Wo gba po.
3: Say adede adede.
0: Ti eri Oluwa na gun keke.
1: Won gba po ti eri Oluwa gun keke.
0: Keke tutun kan.
1: Keke tutun kan.
0: Won si mu lati ile Abu Dhabi.
1: Won mu omo lati ile Abu Dhabi.
0: Wa.
1: Wa.
0: Eyi ti o wa ni Giba.
1: Eyi to wa ni Giba.
0: Usa ati Aon.
1: Usa ati kini?
0: Aon.
1: Aon.
0: Awon omo Abu Dhabi.
1: Awon omo Abu Dhabi.
0: Won da keke tutun na.
1: Won da keke tutun na.
0: Won si mu lati ile Abu Dhabi jade wa.
1: Won mu lati ile Abu Dhabi jade wa.
0: Ti o wa ni Giba.
1: To wa ni bo?
0: Giba.
1: Giba.
0: Pelu apoti eri Oluwa.
1: Pelu apoti eri Oluwa.
0: Won rin ni waju apoti eri na.
1: Won rin ni waju apoti eri na.
0: Davidi ati gbogbo ile Israeli si sere ni waju Oluwa.
1: Davidi ati gbogbo ile Israeli won sere ni waju Oluwa.
0: Lara gbogbo oniruru ohun elo orin.
1: Lara oniruru ohun elo orin ni won kojo ni ojo na. Yes.
0: Ti a fi igi arere se.
1: Ta fi igi arere se.
0: Ati lara duro.
1: Ati lara duro.
0: Ati lara pisali.
1: Ati lara pisali.
0: Ati lara timba.
1: Ati lara timba.
0: Ati lara croneti.
1: Ati lara croneti.
0: Ati lara aro.
1: Ati lara aro.
0: Nigba ti won de ibi ipaka Nakoni.
1: Nigba ibi ipaka ka
0: Nakoni.
1: Nakoni.
0: Usa si nawo re si apoti eri.
1: Usa nawo sapoti eri ki lo sele.
0: O si dimu.
1: O dimu.
0: Nitori ti malu kose.
1: Tori ti malu kose.
0: Ibinu Oluwa si ru si usa.
1: Ibinu Oluwa ru si usa.
0: Olorun si pa nibe.
1: O pa nibe ma gbo. Usa fowo kan ma. O fowo ka poti eri. Tori ke malu se kini. Tori malu kose. Ibinu Oluwa wa ru si usa. Ki lo sele si usa.
0: Nitori sise re.
1: Nitori kini.
0: Sise re.
1: Nitori sise re.
0: Nibe ni o ku ni eba apoti eri Olorun.
1: Ibe lo ku ni eba apoti eri Olorun. Apoti eri lo pa usa. Mo dele bedi o dun. O so di Olorun. Apoti eri ma wole enikan laarun. Yo si yi ito re pada. Bo ti yi to omokunrin re pada. Ibe o dun di Olorun pata apoti eri dele re. Apoti eri koso ina lo to pa usa. Mo fe gbadura feyin ti te faye gba Olorun ninu aye yin ninu ile yin ni gbogbo bi gbogbo te ti faye gba te o le se ke
4: awesome talk every day all day 105
5: get on the train. Follow us on social media Facebook Jordan 105.5 FM, Twitter Jordan 105 FM, Instagram Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.
1: Offer to ba me ibi ti mo ti lo serun ah ti ogo fi sonu.
6: Fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
7: Yes, so my people, this is not
1: King Boluwa Dagbada. That will go me.
7: Jordan Drive, now they listen to so get better information. I won't give you no move. I need
1: offer it to Jadi Lara me. Offer to Bama Latino, need you offer to Bama Moti Gero. Would you have enough to Jadi Dogo me Pada Dua? Mapola Kataye, Ilim Brado Dodo, Melik Rabasuda, Yeketem Blagos, Abla Katata, Rada de, Yesu, Uluawa, Amen. Badua Kedi, Uluau, Bugbe, Niko Badwai, Wama Pariwo, Ulua Nibula for Dua Lati Bami, Unini Batomoni, Yosunotare, Wafa Kusali Kamo. Nibo lo foju ala babe ba fi na ti jade lara mi o ma fu soke ni igba meso toto adua ma potale kala libra do leketo yeketu balalalabus e da lubra do lokata regedenda librodos yeto lokata balaba yesu oluwa wa amen nibi to ade gbomile to gboro oruko yesu
8: ta mi
1: owo ina wonu omi
8: ta mi
1: o wonu oru e
8: ta mi
1: bo ti ma lu ko jasegun lo
8: ta mi
1: o de fayo dupe
8: ta mi
1: yesu oluwa wa
8: ta mi
1: ka psalm 29 bo ti ka segun ma dale
8: ta mi
1: ka psalm

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeunda ni bo le wa pastor dekunle epafra tun ti de o loni ojo aje gbogbo eyin te raje jeun mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo olodun te wa nu holiday eyin student e mo gbaradi fun convention yin o bi ogo se nje ti olodun pepe yo pomo ah eyin ayan fe bi awada bi ere adajo ojo tun pe bo covenant day of making promise ojo majemu ti eniyan mo jeje to make eje iwe ta se ni last year testimony re o ti tan le enikan bi bawo ojo ti awon omo olodun generally ti won wa lo wakati kan abo ninu service ti olukuluku o si mo lo le imi ton de bi awada bi ere enikan lojo wo lo bo si won pada abo e didi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo omo ri mo ri ti mo mo ri omo titun okan soso ajana ku ti mi gbokijikiji olodun emi awon woli ah bibeli so wi pe emi so tele the spirit of prophecy is the testimony of Jesus gbogbo nti won pe ni emi so tele oni eri Jesu e ma bo ni bi pepe ke ja jo yin mu owo kan dani lowo re won ran mi se si o laaro monday oni nibo le wa sa nibo le wa ma e wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi baba re oni pekun e wa oni pekun ogo mommy se ti de bi pepe yin ki n to ma bo lori YouTube ki n to ma bo lori Facebook o dekunle Epaphras e wa do bale e wa kunle e ja dupe lowo n to se lati ojo Friday titi dana Sunday intari oko je oye eniyan adupe ti wa engineer eni ta se lori nikan ni dupe.

0: mo dupe so be mo dupe temi oba lati leyin onipekun ewa onipekun ogo oba to ju oba lo e gbianju ke yi ka otun ke yi ka osi ke wa mo se ogo ogo ogo ogo ogo ogo mo so lana ojo ti ju osu lo bayi osu kejo ri oni lojo kewa e dide gbogbo eyan omo lohun ah iwo na lo pada ju won lo baba mi ju won lo mo le sako olorun mi ju won lo mo le sako ase kan be ti mo je keyin o ju won lo olorun ni mo fun eda laye ko ran si awon omo re in the name of Jesus eyin te mu owo dani na bayi mo duro ninu jegbojegbo ase ledumare ni ose yi wa ri aje jeun ose yi ninu awon ose ti o dun mo ju laye aka ose yi mo fun o idunu yo subu lu ayo fun olose yi igbega le igbega ola le ola ninu ose yi o tun ba won se ase ti mo ogo re yo tan na oda eye ni bibeli pe owo bayi loluwa wi ki eye owo ba fun ni ose yi e ki gbe ma baje lose yi fi gboya so be odekunle epafra wa baje loruko jesu gbogbo owo re to ti sako lo envelope ti rin ki ti ololuwa yi ki won dari e si o in the name of Jesus Christ se ro wo yi e fi pamo e ma fowo kan laaro laaro gbogbo igba te ba ti ji e ma fowo kan every time e won ti mama ise nisin e won to so
1: hello baba mi e ka ro sa e ku se oluwa olo ma sa gbara dokin baba emi na fe so ri mi eni ale tun eri so mo fe tun eri mi so ni emi na ran anu gba o odupe ni owo olorun school omo mi kan ti da duro lati 2019 bo olorun fun ba mi gbe dide o neyin prayer may 18 teni ka si ore pe ma rowo mo ran anu gba o baba mi ri anu gba mo ri anu gba o ni ojo yen emi na si ore pe ma emi na rowo kile o to su si ogo ti olorun kile to su emi kan mo kan ni kin ki awon family oko mi ni kin ki won ku ojo meta so nkan ti mo kan se niyan gba ti ma sha ri message te nikan ni ori whatsapp lo ba so pe awon gbagbe o ti school omo mi nkan kan school eyen awon mi ne to ba ti ready ka je ka mo ni on the 18 teni ka so re pe ma rowo gba baba o ma ri mo ma ra anu gba be mi ayin mo fo mo ni to ya je ka bere processing ba se bere processing niyan o ta ti form jade to lo se exam 2019 na ti da omo mi duro o oku oru na fi da omo mi duro lai se kankan to se kile o to mo
0: osun ah gbogbo eyin obi o ba je abi amo kan foke oni ni 10 ojo kewa ohun ti o mo mu omo re le agbara mu ni lowo dani emi buku ti mo jayan bole ni ikorita alaja aisan te ba game fun aisan to reti ah kan mo foke koni kan in the name of Jesus Christ ah ohun ti yayan opese lefun ohun to mo opese lefun aisan ti o mu lati keke ah aisan ti o gbogun oni ba o koni ba awon mo re ibi ti mo nlo ko yen momo kile lo so mo na eje mo gbo ba n fi mic se an lenu
1: oku oru na fi da duro ta attack e lo lojo to ye ko lo se bere sam nts sam e 590 sam ni ojo wednesday
2: show boy if you don't say one move
1: ni 2019 sugbon ni jo sunday e ni gbogbo nkan to da duro e gbadura e ti gbadura fun wa pe enikan to ba tun lo wa fun gbogun ti wa e ti ba wa gbadura lori won o je ki ni gboya lati tun so ni fe so tele tele oruko mi ni comfort abiona olotu mo soruko mi gbagbagba be yen ba gbo ko gbo so ni mo ni ki so baba mi mo ri anu gba o si ogo ti olorun omo mi ni ati ni admission ko ni admission to eni to so ko promise ati sanwo first cement eni yen ti send e baba mi mo ri anu gba o loruko jesu pe yi oni baje loruko jesu e ma dagba darugo loruko jesu e dagba darugo ninu ise iranse loruko jesu mo dupe lowo olorun fun aye yin o mo ri temi se o adura temi na gba o mo so re mo ni kokoko je ka kokoso acceptance akokoso acceptance for awa ko to di pa wa so fun eniyan o tun wu eniyan lori o tun lati so wa acceptance e pada fun wa ma owo for semester bo ase asan tight owo ton send asan tight yi meje ki papo baba mi olorun ba mi se temi na o adura eri mi niyan baba mi se o go tell on na mi o le tan ye baba mi ise mi tun gbera ori ami len mo fi omo mi kan ni na aro mi ni ko wo kan ti mo ta ore te ma ni ka san ni jo monday ore te ni ke te ma gbadura si owo ta ma mu jade ni jo monday ori oju owo ma araje jeun ati bi last 2 weeks o ti bere si ti owo yen sinu pulse ma fi se pulse ibi ti mo po owo oja mi si baba mi owo kini oja mi nle si ni o emi ti ma ma sun oja mi nle si ni o baba mi mo n ta dada so mo dupe lowo olorun baba mi Olorun a ma ran yin lowo eni fi omo se eni faya se loruko Jesu ko ni didakuda mo yin lowo God will continue to help you eri mi re o emi na tun temi so obirin opo kan so ti won laaro emi na so temi na o Olorun ko po dide fun mi o mo dupe lowo Olorun o ebi na fowo so ya pe gbogbo awon mi patapata wa ri we ka won da ede duro lati 2019 mo dupe lowo Olorun e se baba mi o God bless you e pa mi gberi mi mo mama tun so ni mo ti so ni ele putele tele e se God bless you sir
0: nice mama yen fi affirmation ati confidence soro mo like yin mama latele inu mi dun si mo ti ba yin gbe now mama gbogbo eyin baba e ra won abi amo bayi o gbogbo omo to bi aye oni da won duro gbogbo awon eso to jade latara re won oni ri dena ipinu olorun fun won yo wa si imuse aisan ti won oronu ko ni ban ti won roje ko wa so mo re ti aye odagunle bo se nba lo ita ba wa re nti ti daduro tabi to mo re nsaisu tabi tin fafa kufa ase ipe olorun lori mi ko tu won le in the name of Jesus Christ e wo nkan o mama yen ni mo mu owo ti mo ni e ma mu wo yi iwo na ma fi sibi to ti le ma fowo kan eh ibi to ti le ma fowo kan laaro owo eye ni bo se n wowo yin o le ti to ba ti fowo kan mo bodo baje bi mo se n lo e wo nti ya yen so pelu inu didun and to ba ti le mo gboran o yato e je n tun fe le ikun a tun ti bere omi mewa bayi eyin ayan fe oni oloni lori facebook la bere si gbadura si omi enikan ni omi emi mo so pe to ba ti di ojo kewa e mo mu omi eyo kokan pade mi igba ta ba fi mu omi mewa yen nikan la fi we oh my god ase eri o ti tan le atuntun mu niye boya losu meta iwo to ba mo po lo nikan lagbara re to mo po le yan amu omi bottle eyo kan pade mi iba so mi 77 yen na lo fi le bere eyo kan wa mu pade mi loni ma so tele si ma kan kankan si ma ni ofi pamo a fe dajo omi and omi bottle ni enikan la dajo omi olohun ba ngbo omi bottle mewa yen nikan lo tupo to fi we o pa ma mu omi yen lojojumo o ma mu even to oba sa lo sake enikan ni ke lo sake ka ku ni agbara ati ra omi iwo sa ti ro eyo kan tin ba ti gbadura si tan ma ni o lo gbe o da pamo bi kan o fomi yen sibi to ti mo ri enikan ni bo le ti wa mo gbadura si ori facebook ni o dekunle epaphras baba mi o lo be ori youtube o le jori youtube ngba mi to ba ri mi wo lori facebook bo ti ri mi e ri mi lori tiktok emi no gbe temi lowo mo ndajo leyin gba to ba pe ojo mewa to mi yen ti pe mewa e wa iwa lasan a wa tu omi yen sori a fi we owo eyo nikan ko wa wo bi eyo nu o se surubu aye re ebi o le po ewo ni o su onje la wa yi gbogbo awon to wa n Jesus ti mo ta danwo e je ki menu ku omi ibe yen ko to di pe ma sare kan kankan Psalm 77 verse 11 la si tun wa enikan ni e ma ntu kini yi mo fe fi kankan si number 5 mo ti so 1 2 3 4 mo wa fe mu number 5 but e ba sare pe sister to nbe UK gbogbo eyan ara UK on the 18 ni mo nbo ni UK kini sister iso e ba fun ni mic enikan ni mo fe gba flyer mo nbo ma fun yin laipe
3: hello daddy Emi omo yin lori afefe lo nsoro lati UK. E se ku gbugbu be se n teach wa o. O shele pe mo expect owo kan bi 1.8.
0: Sister yen lo nreti 1.8 million niyan pe 1.8.
3: At the end of the day ngba to ma so wo yen fun mi. Mo ba lo so times 3.
0: Eh? Times kini engineer e ba repeat your sister e tun so times kini leni so.
3: Mo ba lo so times 3.
0: Nice. So about times 3 yen lo bi 5.4. Eyin omo Olorun iwo wo lo fe awuf oni loju aje bi mo se ora nso eyin o se ma tele bi n ba gbo to fi agbara foke to si ami ori oni sepo meta triple miracle mi na me ko pahala jasha oni loju aje owo to nreti ilopo meta ni o wa gbogbo eyin te nreti 10 million 30 million ni nbo mo fi majemu ipe so tele loni ojo aje bayi loluwa wi ki ilopo meta owo de ba o in the name of Jesus Christ. Iyanu oni better. Sister, lo ni ni lo loyun better. In the name of Jesus Christ. Yes, sister, ma boro yin bo.
3: Ah, ewu, se lo da po ikoko fe gbe ni gba ti mo rowo ni.
0: Nice. Oju eyan sa ni yyy. Oyi le be ko yan looto. Nte yo expect 1.8 le nreti. 5.4 lo wa. Eyan ko ko se bi se mu si ngan ni. Wa to fe bayi. Ah! Iyanu bifa oda kuku je npe bibeli so ninu we psalm 65 o ni awon ayan fe mi yo jifa lo jifa kile o to su loni owo to mu lo yen ma fowo kan ma fi si a bere ajo mi dida to ba ti le gboran ajo mi dida a mo gbogbo eyin te mo gbadua yen to ba ti di olo se ti jo ni ori se o se ti osu ele kejo yi so lagbare ni to ni aye atorun omi mewa yen lajo fi we leyin eleyi eyo kan pe loku nu odun a se mimo
3: atade e wo gbogbo be se ngbadura fun ala nriri e o ese goni o bu ti san da mewa mi o dupe lowo olorun ese goni god bless you sir gbogbo bi te ba ron ni man tele ni back to back ni bumper to bumper ni mo ise te bi de de do e ba lo so ye ba lo se de gbogbo ma ti pe ni program by mami show pe mo follow yin. She gone you. We've been out there and really, we're all alone in my yin. And she daddy.

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Anoluwa Pokidare. Onigbo ni mo nge. O wa fun pe ni odun meji seyin, daddy wa si bi bayi. Ikonu awon arale wa wa ni anu so ni wa si program. Ko te wa toro nkan to fe. Mo ni o da mo ti gbo, mo ba wa. Mo de kunle, mo bere nkan ti mo fe mo ni lagbara Olorun. T'Olorun ba yando mo mi fun mi ti o pada losu meta to ma n pada. Ma wa dupe. Ma wa dupe lagbara Olorun.
1: Amo en te ma n pada losu meta meta tele.
0: Ben. Igba to wa di last year, daddy wa si Evans, mo wa ninu oyun gba ye. Awon eyan jade fun testimony, mo ni emi o ti jade o. O di gba ti ba bi omo tomo mi ba ko je osu meta. Ti ko si kokan to se kemi na to wa se testimony. Igba to wa na tun ti wa nbi ba ibi se wa niyan pe emi na ma ke testimony. Omo na re leyin mi o. O ti wo 8 months bayi.
1: Hallelujah!
2: Eyin Oluwa logo.
1: Go go go go.
3: Olorun Samojo authority. Omo loju Jesu gogo ni mo fe. Olorun lo fi sha ogorun e. Dakun gba mi mo fe rogolo.
4: Olorun ori oke ogo dakun gba mi o.
3: Olorun Samojo authority.
4: Authority.
3: Omo loju

0: te wo si bi oju owo ni pa o
1: amen
0: ni oruko jesu ti nasareti mo so fo pe oju owo ni pa o
1: amen
0: mo ni oju owo ni pa o
1: amen
0: oju owo ni pa o
1: amen
0: oh oju owo ni pa o
1: amen
0: ah mo lo re kan ani si owo baba jaya mo gbadua inu leta ti n gbo mi ipoju owo ni mu yin
1: amen
0: inu oko to ti n gbo mi loruko jesu ipoju owo ni mu yin
1: amen
0: oh ile ise to ti n gbo mi ye ipoju owo ni mu yin
1: amen
0: oh aye oni ni olara
1: amen
0: mo lara oni ni o
1: amen
0: iya oni je o
1: amen
0: o si oni ta o
1: amen
0: ogun ni ja o
1: amen
0: wa leke sa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo siro gregorian church land of reality tolujo a wa ni baremo idiobi airport area ni ilu ibadan mo gbadua loruko jesu oro re adayo
1: amen
0: ogbo ra jade
1: amen
0: gbogbo ipari osu la ma npade ninu fa pe to ba ti lori ni plan lati lo ni osu yi osu ifalele yi mo gbadua olorun wa da olorun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni opolopo Thursday ati ojo Sunday mo ma wa ni igando lasu igando road hotel bus stop so po lo si bi oba ko sente o mabe ipade eto ni ko se miss loruko jesu ogun ra jade
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: mo laye ra dide
1: amen
0: mo laye ra dide
1: amen
0: gbogbo eyan omo olorun te wa ni ebute meta ah e pate wa fun jesu o de ba yin lalejo loruko jesu wa gba eyanu re
1: amen
0: eh awon kan le ma ro pe se awon to wa ni ebute meta nikan lo le wa rara ko sibi to ti le wa ti pade yi papa julo gbogbo eyan ona te wa loyigbo te wa ndi mata te wa ni sale eko te wa ni yaba te wa ni adekule te wa ni jora 7 up ka te pe ni jora gbogbo jora o le wa te wa ni somolu te wa ni orile ni bariga ni apapa road ni unit lad eja parapo ka gbadua adua ni gba agbara o ki gba ase tenu mi jade nibi aye de omo o ya jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: mo ni ka gbadua lana beni ati gba ni Facebook mi mo boya owo to tobi ju be lowo re to ba wa lowo e eje ko wa nbi a fe jo gbadua lori e gbo mi ipanju owo da ipanju owo nipa miran a ma yoyan kuro lawujo ipanju owo a ma di agbara eyan ku ipanju owo a ma so ni deni ye pere ni awon akoko kan mo gbadua se mo ni ipanju owo ni ba o
1: amen
0: ipanju owo ni ba o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo gba gba ti yo lenu yen loruko Jesu ko ma da san bayi
1: amen
0: e gbo wo ni Psalm ni Psalm 23 ni verse 1 ah ko si gba ti mo ka Psalm yen mo emi ma pin so ni oni run e ma pin si e ja e wi bi ti pe ta ro si o ya ka ki n gbo
2: Oluwa ni oluso agutan mi.
0: Bíbélì wípé Oluwa ni oluso agutan mi. Mo nígbàgbọ́ pé wà á sọ bẹ́ẹ̀ ni ó lé pé Oluwa ni oluso agutan mi. Yes.
2: Èmi kì yóò ṣe aláìní.
0: Sọ Bíbélì ò kọjá bẹ̀. Èmi kì yóò ṣe aláìní. Ó kọjá sípò mi ni pé ó mú mi dùbúlẹ̀ ó ti fìyẹn lẹ̀ ó kù sọ́wọ́ ẹ̀. Sọ pé Oluwa ni oluso agutan mi.
1: Oluwa ni oluso agutan mi.
0: Èmi kì yóò ṣe aláìní owó.
1: Èmi kì yóò ṣe aláìní owó.
0: Ya mo gbadua a o ya owo nu e
1: amen
0: a o ya owo nu e
1: amen
0: o si ifani awon yen tin gba ifaye gan o ah won tin gba se ko idodo ti e e fa mara ifama kan oruko je mo lo ma kan
1: amen
0: olodun mo yo da fun yan Deuteronomy ni chapter 8 nigba ti mo de verse 18 awon verses kan wa no bible tin ba ka ma duro ma meditate le lori ni verse 18 kilo wi
2: ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó rántí olúwa ọlọ́run rẹ.
0: ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó rántí olúwa ọlọ́run rẹ.
2: nítorí pé òun ni ó fún ọ ní agbára láti ní ọrọ̀.
0: òun ni ó fún ọ ní agbára láti ní ọrọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọlọ́run ayé ẹ̀yin olówó ayé ọlọ́run ló fún ọ kò dẹ̀ nígbà padà ọlọ́run ló fún ọ ṣùgbọ́n máa rántí gbàgbọ́ pé olúwa. Oluwa lo fun mi. Oluwa lo gbe mi depo. Oluwa lo ran mi lowo. Oluwa lo gbe mi ga. Oluwa lo so mi di nla. Iwo nikan kon baba re bi. Ka te ri po na nikan ni baba re bi. O ye ko mo pe ke yeso won nikan lo wa family yen. Won ti bi awon kankan to bi o. Na igba tan bi o won bi awon kan. Oluwa yan ofe o de fa osoke. Wa gbo mi to ba je pe Oluwa ni. To de ni lowo iwo to ba ni gbagbo won le fun o ni agbara ti eyan fi ni oro oni rati pe Oluwa Olorun lo fun o ni agbara lati ni oro so pe Oluwa
1: Oluwa
0: femi na ni agbara
1: femi na ni agbara
0: ti eyan fi ni oro
1: ti oro fi ni oro
0: Oluwa ran mi lowo
1: Oluwa ran mi lowo
0: fun omo mi lagbara
1: fun omo mi lagbara
0: ti eyan fi ni oro
1: ti eyan fi ni oro
0: Oluwa
1: Oluwa
0: ran iyawo mi lowo
1: ran iyawo mi lowo
0: fun ni agbara
1: fun ni agbara
0: ti eyan fi ni oro
1: ti eyan fi ni oro
0: in the name of Jesus
1: amen
0: oya

0: bukun o ma bukun fun o mo ni gbagbo pe owo yen wa lowo e ma gbagbo pe oni ni ojo Monday ta ma nso re kajali irabika gbogbo eyin te ba ni ore ofe lati so re yen to ba so re ni make up so lori bi irubo ni irubo for second a kan gbagbo ifa ke dede wa eyan mo ki eni ru binakala mo gbadura loruko jesu ifa ma ya bo loruko jesu
1: amen
0: aya wo nu o
1: amen
0: aya ola nu o
1: amen
0: a fi odidi e se ifa fun oje
1: amen
0: a ro pe ba won se fi odidi eyan se ifa fun eniyan je ya o possible mo so kan ni gando ni last week imi to sele na ba won se sele ma yen contract dey to si because price to gbe leti e o lo wonju but e ta fe fun ni se yen igba te pay number number o lo won dey pay number for 3 days o n de lo be lojo juma leyin igba te ti won fun se mo o ga so pe ah en te pe ko available en to available o le leyi e fun e to available now ise to lo si ibi se bi se 480 something million e fun e te ri now won ni price ya to ni e ba soro ko beat e won e ba soro o beat e die ko je ko ko lo so te ni yen oni quality lo mo nse won de gbe ise yen won gbele lowo ni ojo keji ta award se jade ti won de ti san mobilization o se se wa pe pe bo ni kini latojo wo won ti gbe se fe lo mi o di die niyan lolorun fi ran lowo o ga yen o ga se yen lolorun fi ran lowo o fi se faje e tewo bai gali ha ko ba le sa metoda mo panase ifa ma ya le
1: amen
0: afa wo wa
1: amen
0: afa di die yan
1: amen
0: afa ola
1: amen
0: afa moto
1: amen
0: afa ile
1: amen
0: afa visa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: olorun le so di la le buku fun o itoni se pataki we Philippi mo wa lori kerin ni ese ko kede ni ogun Philippians chapter 4 and verse 19 Chloe
2: sugbon olorun mi yo pese ni kiku fun gbogbo aini yin
0: sugbon olorun mi yo pese ni kiku underline ninu babu ti e Olorun mi yo pese ni kiku fun gbogbo eni yin yen ni pe Olorun le yi igba re pada enawo yen soke kari abadu ha iboku atorun wa iboku agbe igbe o yale e loni
1: amen
0: oh my god mo lo yale e loni
1: amen
0: owo wole wa
1: amen
0: Olorun yen je ko owo wole mi o je ko la wole mi o owo omo atalafia baba je ko owo wole mi o baba je ko la wole mi o mo gbadura owo ma wole loni
1: amen
0: ola ma wole loni
1: amen
0: enawo yen soke so pe oluwa
1: oluwa
0: so mi di oloro
1: so mi di oloro
0: olori owo nigeria re
1: olori owo nigeria re
0: olorun
1: olorun
0: e bi so mi di nla
1: e bi so mi di nla
0: in the name of Jesus
1: amen
0: to ba dago mejo ni asale ayayaya gbogbo awa pade ni Facebook a ma pade ni YouTube a ma pade ni TikTok e ma gbagbe o e so fawon yen to si Nigeria owo to tobi you ni country to wa e je kan mo dani to ba tin ba ti Paris yen ni asale mo ma pe oruko awon gan yen sori e tin ba ti pe sibe wa wa lo deposit owo yen si account ye e gbo mi dada sa e lo deposit ye si account o le fowo pelu e ko deposit ye to ba ni pelu yen to ba mu da account ye won ma bere to wa so pe e lo ni wa de fi sibe to ba mu de be na ma fi sibe bank le so fe bo we kere laye won fi sibe to ba iba je pe POS lo fu to de send de sibe to won yen ba ti wa account ye pelu ogun Olorun pelu ogun Olorun o ni salary ni lai lai
1: amen
0: o ni salary ni mo
1: amen
0: o ni salary ni mo
1: amen
0: o ma pe awon account kan mo so fun ni last time pe awon account kan be maje leti wa nu account won owo gidi e wo be ogun ni owo gidi won e jo wo be elomi lori phone we gbese ni lien o bank bai gbese ni o ti yawo yawo yawo yawo because owo gidi o da account e ri maje le kan ni enikan gbọ mi to ba sami gbogbo majele ti n bẹ ninu aye re o ya pare gbogbo eyin omo Olorun te ba wa ni ebute meta ma sale mo ye nani mo so fun pe emi o fun ni roro ma de fun yin ma tu ninu pade yi pade ma ni agbara mo wo ye nani lori feed lati ma se program ye lagbara lorun en na won si mi sa mo passe aye ready de
1: amen
0: oh my god aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: en kan ni ojo monday bye la lo so ku so re o ore lo so o aseyan le san re ni ojo monday ire woli a de pe 2 million jade o le sele
3: hello daddy mo ti le ri o omo jo yin lori afefe ni o daddy mo dupe lowo olorun se bi oba Olorun se bi oba se bebe ni aye mi mo last year awon le ja shop mi ile ni mo wa throughout last year mo ye yin sugbon ninu igbagbo si mo se mo sa mo da ore majemu mi ojo ti mo wa se ti mo san ore majemu ojo monday daddy 2 million ni mo gba Mugba 2 million ni o Olorun se bi oba o se o Olorun se ri mi po mo dupe o Olorun se bi oba o se o
0: So pe Oluwa
1: Oluwa
0: owo temi da
1: owo temi da
0: e dari esi mi
1: e dari esi mi
0: So pe Olorun
1: Olorun
0: ti mo dari afefe
1: ti mo dari afefe
0: e dari owo si mi
1: e dari owo si mi
0: e fun mi ni ise gidi
1: e fun mi ni ise gidi
0: e fun mi leyan gidi
1: e fun mi leyan gidi
0: e connect me
1: e connect me
0: nibi ti awon aye
1: nibi ti awon aye
0: to ti disconnect me
1: to ti disconnect me
0: Oluwa
1: Oluwa
0: e connect me pada
1: e connect me
0: e reconnect me
1: e reconnect me
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo ibi ti omo re tin gata ti jabo mo passe omo re ma ga pada
1: amen
0: eyin odo e ma fi adura isere e ru po lorun ebukata n be lorun e mo gbadura aye re adide
1: amen
0: to ba wa le ko yi o ah o ku so we to ba wa le ko yi ja jo gbadura adura lo n gba agbara kin gba mo gbadura aye ma adide
1: amen
0: mo aye ma adide
1: amen
0: mo aye ma adide
1: amen
0: awon alufata ba bere ore mi o ma ni agbara but o la won to lo fe saanu mo mo yen so pe alufa yen ko mu 50,000 wa ora 50 bawo ah e le so 50 o 5 new fun o mo fe se gbese ni o egbon to wi
3: so ni last week Friday ta wa se lu fa pe last week yi o sha nse prayer o wa so pe ibo to ba mo pe lowo yi ninu account e 5,000 naira ko mu wa ko jade and at that time mo ni 100,000 ninu account mi ninu op mi mo ni 100,000 naira be owo yen gan owo ti mo ya lodun eyan ni to je pe on the 10 mi yen kin so owo yen so mo sa jade fun 5,000 mo sa jade mo sa fi phone mi pray wa ni ka sa ma bere nkan ta ba fe to bi mo fe se transfer ni so gba ta wa sa pray lo ma bi yo ti se so pe emi lo so fun pe igbo to ba ni owo yin ninu account 50,000 naira bo si tan sense mwani afai olon shepi minti eni 50 owo 100,000 yi owo si mwfe fwen yon owo ti mwji yon mi ndeli mwju 5,000 nene wa nombe e mi kwa chans of mi pi bo ni 100,000 nene ni nwa kante o li jade fwo 50,000 nene ti wapi mwa chan ta kwa mi e pi e mi yon li jade fwo 50,000 owo ti mwji yon on di ten ti fwe di ni bo ni mwti fwe vi mo sa ta ko mi e sa so mi pe tu ba ti jade mo ma bi juice ko ti mo fe fun e ma bi juice o mo sa wa emi atemi a sa jo n ta ko wa a sa jo n ta ko mo sa jo mo 5,000 ti mo ma san yin ni mo ma san igba ti mo ri pe emi yo sa fi mi sile mo sa wa so pe olorun igbagbo mi o gbe 50,000 naira 5,000 naira ti igbagbo mi gbe ni mo fe se yin ke won mi lowo mo wa fi 5,000 naira ṣe asile mo wa dele emi ti e ti sun mo ti sun mo se ti lọjọ yẹn mo sun throughout ni because nigba ti won gba adura yẹn mo duro throughout ni sugbọn ti mo fi di ọwọ irọlẹ mo ko wa check fone mi o ni eyan kan to ye pe ọbẹ ọkọ mi kan ti o going to 4 years now ti a ti jọ sọrọ mo ṣe wa ri pe ti ẹni sì mi ṣàgbé mẹsáàgì wa ìgbà tí mo ti mo ti tẹ́lẹ̀ sí mi gbé mẹsáàgì wa ló di 800,000 1,000 eni go pe mi pe o n send wo si mi 800,000 ko pe mi o ti send e ni ati ago ki to ko ni church go lo ti send owo yen o time ti mo fi bo nle lo owo ti wole se ori account mi te mi o mo but mo wa ri ba lo di 800,000 en o ko pe o pe ah emi e de so pe ki se ju be le po ma fun mi ni 60 ni o mo wa sha fi gba 800,000 naira mo ni ki sai je ri ni aro yi o so ebi mi po gbogbo ko si bi ni ibi line yen mo le pe line yen busy gan ni mommy emi ni eyan ko lati mu we. All right, ma. Mo dupe lowo Olorun baba ise go. Baba is such a blessing to us.
0: Ah, egbe owo yin soke. Olorun ma gbe tore fun. Kan pe o san 50,000. Bi e lo lo flip ama bi sanu e. Ah! O ma se o. So remember to ni fi gbagbo san re. Iwo na gbagbo se, tani kan ba se to ba 2 million. Tani kan se to ba 800,000. Wa ri pe ebun ni awon wuyen ba wa ifani to ba gba ifari so fọlọ ki won na gba ifa loni sawore ojo monday ko won to lo ale se olu a ma fi so kan yan gba mi pe sanye bayi yo so to kan yan gbe yan ba tele a dupe bi o ba tele e para dupe na ni mo gba dua loruko jesus aye iradide
1: amen
0: to ba ma address ipagbo ati ipade nla ta se ni ah ebute meta loni yet in front address here. Evans Square Playground, Simpson Street, by Carter Street, Ebute Meta East, Lagos Mainland. Bole can see Evans Square Playground, Simpson Street, by Carter Street, Ebute Meta East, Lagos Mainland. Ibelatima Pade, Tobati Wale Ebute Meta, Kosento Wulema, Evans Square, Kosento Ma. O popular da da ibelatima pade lagu meri leni ola ati ni otola pe ko wa nbe leni mu owo te dani a fe bless e to ba je oju koju ko wo bi ri lati oyegbo ni o idumata isale ko yaba adekunle ijora somolu orile bariga apapa road ati yinilak e ja pade ka jo gbadua mo gbadua loruko jesus wa ni eri la
1: amen.
0: Ah, Oma Neri La ni.
1: Amen.
0: Oma Neri La.
1: Amen.
0: Oma Neri La.
1: Amen.
0: Oma Neri La.
1: Amen.
0: So mo pe eyan le je Olorun ka yo so de kolobo. Baba e ni eto nla. O de fese re ka piri. O de ah Ilorin wa no la ma se. Be ni, won la la se. Ke yan de olowo. Ko ra de ti ri se. Ko mo so wo kada. Ah, oh my God.
4: So la di emi lowo ko mi. Mo wà ní branch Baba Sibi Ọba ti Agege. Bẹ́ẹ̀ni mo wà tí mo ti fẹ́ jẹ́rìí tọ́lọ́run sí nínú ayé mi ní òní. Ní kúkúrú mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba àgbáyé ní ọdún tó lọ ní oṣù kẹsàn-án ọdún tó lọ. Ìbẹ̀ni ìwòran dáríwà mi pé kọ̀ lọ gbowó wá ní báńkì. Gbogbo mọ́tò àti owó àti gbogbo tó wà nínú mọ́tò àti jẹ́gbó òkú báńkì márààrún kò fi sàmì láti gbà yẹn ni àwọn ìpèníjà ti rí bá mi. Wá gbàdúrà mo gbà títí mo lórí òkè kíní mo lórí òkè kẹta. Nígbà ìdé ìlọrin gbàdúrà mi wá Central Bank wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìpàdé pẹ̀lú mi lẹ́yìn oṣù mẹ́sàn-án tí mo ti wà nínú ìlà ìlú náà. Lájẹ̀sọ ní ó yẹ kí n ṣe mo dẹ̀ ṣe nígbà tí wọ́n tún kó tẹ́gbùkù yẹn dé láti Abuja. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún mú mo tún débẹ̀ wọ́n tún fò ní lónìí fọ̀ládọ́là fọ̀ládọ́là. Kúbò sáàdì ìgbà karùn-ún tí wọ́n ti sọ pé kí n wá ní ọjọ́ Monday ti ń bọ̀. Mo wá fúnra mi sí àdúrà àtàwọn mo bẹ̀rẹ̀ sí gbàgbọ́. Kò dẹ̀ sí owó lọ́wọ́ mi ẹsẹ̀ mo fi rìn kiri bọ̀ láti dé Central Bank. Mo máa rántí ẹni tó jẹ mí lówó tó yá 2.5 million naira lọ́wọ́ mi látọ̀dún mẹ́rin sẹ́yìn. Mo wá pè é bó tiẹ̀ jẹ́ 150,000 ni kó bá rí kó bá mi wá ní pé kí n lè wọ ọkọ̀ lọ sí Central Bank. Ó dẹ̀ ní kí n wá àárọ̀ Friday yẹn tí mo wá jí lọ ẹsẹ̀ mo fi rìn láti lé ní màdúró phase 2. Mo lè dé bẹ̀ kí n tó tó fi báàbù lọ sí Ìlọrin. Wá gbójú sókè mo pé mo sún ẹ kó kíkúrò. Wá gbó yẹn pé kí n máa bọ̀ wá sí Agege. Nígbà mo dé fẹ́ńsì ni mà mo gbó yẹn pé kí n máa tọ títí ibi tí ch church baba se bi oba to wa ni agege ko wo si ti e mo mo sha nko mo sha nko mo se pe bi ti church wa be mo go ina se olohun ko le adura kan mo le ko mo ni pe oya se mi re ni o ti gba adura yen wo ibe lo ko ba wo ile gba adura ti o sha ngba ni pe o ti mo mi ri ni ngba ta se mi ti tan ko wa ri ina se olohun ma so wa sala ni ara mi mo ti ko ma fun mi mo le ko si gba adura fun olohun baba se bi oba gbogbo adura mo se ti ole mo ju ni ti ani ke wa oro central bank ko se ko che book ti mo ti le ba ni September 2025 ti mo fi le lowo bi o se ko le mi lowo niyan
5: eh baba e ma binu se won gbese le account yen nigba ti incident yen sele ni abi bawo
4: eh nigba ti se incident yen sele mu lo report ni AIG ni lo report ni central bank gbogbo central bank wa so pe lati safeguard account yen o ni awon gbogbo gbese le account yen tori je group wa lodo driver bi ko lo komo ba lo mo ji owo yen gba nibe ina ni office gbese le account yen ina ni le je kin le wi ko gbogba lati September last year
5: so ba wa ni bayi
4: so gbogbo dupe lowo olorun baba se bi oba oga wa na to fi je secretary general United Nations o mo je ti gba pe o je giya o ni o tun so pe o mo to send di ti mo de bi o ko si ko lo mo send di si ni ni o se ti mo lo olorun lo ti olorun bu adura mi gba ti mo de ijo baba se bi oba ti aju.
5: So God bless you, ma.
4: Thank you.
5: Every new month, sister.
4: Yes,
5: you are blessed, sir.
4: Amen.
0: So pa Olorun mi o.
1: Olorun mi o.
0: Ibo le to temi ha mo.
1: Ibo le to temi ha mo.
0: Awon wo lo gbese le.
1: Awon wo lo gbese le.
0: So pa by fire.
1: By fire.
0: By force.
1: By force.
0: Oluwa gba jade.
1: Oluwa gba jade.
0: Egbe to mi jade.
1: Egbe to mi jade.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: En la se pe akori program asale ni. Ni presented by
1: false
0: eh won fe fun yan eyan ni gba ni pelu ipa ni awon to ni agbara lo fi pa gba that is why won ma so wi pe yi se gbugbu adura lo le dagba o ma nilo ni opolopo igba ko ri woli ni oju koju so ori agbara to da oduro ti o je obimo e wa break e so ori sa mo ba fun e lororo mo so fun e akanse de ni ororo yi mo so niye ojo Saturday mo ni en ti won di ona mo oni the breaker oil lati break ona yen to ba fe break through oni the breaker oil o lori awon to lo fi le tan le lo fun e ti aye fun ma gbo mo gbadura gbogbo bi tan ti di ona mo e loruko Jesus assure na
1: amen
0: gbogbo ba tan lo lati block we olu a break e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: gbogbo eyan lojo bi e je gbadura fun.

Atiku, on toro, don soro, iru awon oro wo, eyan na o do wero yin Daily Post laaro toni e ba awon ekunlele nbe, tori oro ti o ba soju eni, iwon ba na le yan na gbedu e mo laaro yi, o wa nu wero yin Daily Post ati Punch laaro yi. Ino iwe iroyin Punch na lele titi ige sita laaro toni o gege bi won se ni awon omo ogun orilede Nigeria won ti dola ero oko toto meta o le ni ogbon lowo awon ajinigbe o be to je wipe won ni won ti ko sinu igbo baye lati fowo ofin ma won janduku agbebon na gege bi iwe iroyin Punch se se lalaye won ni ko omo ogun orilede Nigeria ele ti won pe ni Operation Fansan Yama won ti dola ero oko meta le ni ogbon lowo awon janduku ajinigbe o nijoba ibile ti save ni ipile Samfara agbenuso fun ileise ologun ogagun Aliyu Danja o salaye ninu atejade kan ele to fi sita wipe losan ojo abameta ojo kejo osu kejo odun ta wa yi ni iko omogun atawon olopa ni won dola awon ero oko na loju ona ele ti won rin ajo lagbegbe Mangazu ni ijoba ibile ti save ni ipile Samfara ogagun Danja o ni kete ti iko omogun na gbo nipa isele ijinigbe ohun o ni won morile ibi ti ijinigbe na ti waye o ti won si ba won agbesunmo mi ele ti won gbe awon ero oko na lo ni won si n ba won soro ogbeni Janja ni bayi ni iko omogun doju ija ko awon ajinigbe na eyi to mu won fa awon ero oko ele ti won jiko ti won fi won sile ti won si sawo inu igbo lo onileyin na ni iko ologun na dola gbogbo ero oko toto meta o le logbon ti won dola won o leyin na lawon iko omogun be sinu igbo lati sawari awon janduku ajinigbe na ele ti won fese fe ewe oga agba iko omogun Fansan Yama o ti wa gba gbosuba rambande fawon omogun ele ti won dola awon ero oko na lori bi won se won se mu ise won ni giri o ti won si dola awon eyan na lowo ajinigbe ele ti enikeni ko si ku tabi farapa iyen na wa ninu iwe iroyin laaro yi Punch na lo tari eta e ba ni ekunrere laaro toni fani lati ma lo soju opo Facebook ile ise wa Jordan 105.5 te ba ti te sori oju opo Facebook yin e ba mi darapo mobe e ma si are anfani ti wa fun wa lati ma wo wa ketegede nile agodo ba se nse ta se nka leyo kokan ejeji iyen lapa biba yo re ba se wa nte owo te fin te like te fin share lagbare ledumare owo na e ni fi gbomo si be owo le mo fo owo ohun gba loju opo Facebook wa a wa nbe ka ma kin le ko kejeji te ba se darapo mo mi ke si ma fi awon ariwisi yin si abe comment nbe o ati awon agbegbe te tin lafani lati ma wo mi e ja tu te si waju inu iwe iroyin Nigerian Tribune na ni won ti salaye eleyi won ni afurasi ti ko din ni mewa ni ile ise olopa ipinle Ondo ti mu si ahamo bayi lori esun jija si ile ati idigunjale laarin ipinle Ondo commissioner olopa ipinle Ondo Felix Ohagu o salaye pe meje ninu awon mewa na ni awon mu latari rogbodiyan ija ile kan ele to sele ni Kajola ni ilu Akure o nigbati awon meta je afurasi adigunjale ni itesiwaju alaye commissioner olopa ipinle Ondo o ni ibon atawon nkan ija oloro mi ni awon gba lowo awon eyan na lasiko ti rogbodiyan ohun waye o ija ile ele ti won fi darogbodiyan sile ti won fi darogbodiyan sile na lo ni o waye ni ojo abameta ojo keji din logun osu keje odun 2026 eni nkan bi ago mesa abo aro lori ile oko kan ele to wa ni adegbiji ni itosi Kajola iwadi wa tun fi han gege bi ohun ti commissioner so pe ija na kan o kan enikan ele ti won poruko re ni Akinsulu Titus ati Ajani Abiodun ele ti won je omo Ayetoro nitori nitosi Kajola ele ti won si so pe ti won jo nfa oro ile kan nile ejo giga ele to wa ni ore commissioner olopa Ondo lo salaye be o fi kun pe iko mejeji won ko awon ti yo ma ba won da wahala sile lo sori ile ohun titi kan awon olokada igboro awon olokada ti won sise ni igboro ele ti won be lowe lati fa wahala Ohagu so pe awon meta kan ti won wa ninu awon ti won wa ti won wa fa wahala na ele ti won ni soja ni won o amo won ti lo won ti sa lo bayi ti won ni awon meta ninu awon

Eka bo pada lati eka ipolowo oja lori otun weroyin ni ileise wa Jordan 105.5 FM atesiwaju ninu awon iroyin ele to jade laaro toni ijoba ipinle Eko won tin se kilo fun awon gbadugbaja gbadumo osere awon ti won je gbadumo lori ero ayelujara ele ti won se atileyin fun ojo waju fawon opolopo odo ati gbogbo awon ti won je lenu loro patapata o iru kilo wo ni ijoba ipinle Eko nse fun won bayi ijoba ipinle Eko ti ni gbogbo yin o ke ya gbo o wipe gbogbo awon nkan te mo nse iyan fun awon agbero iyan awon mota awon omo to je wipe ton ba ri yin to a le temi mole ki nkoja o na ni won ma so fun yin o won ni kakire ipinle Eko won lo ti dewo bayi wipe gbogbo bi kibi te ba ti da awon mota ti won tin jose mole fun yin ni won tin kawo soke ton tin ni keta awon mole ke koja o won ni e gbudo se owo kuduru kankan fo mota kankan mo gege bi eni ti o je commissioner fun oro agbegbe ati idagbasoke mugboro mi ita mo se environment environment and water resources o je olama je yin mi o yo laaro e to kun ba wahabu o na ni mo nso o gege bi ohun ti won fi si oju opo x gege bi afojusun won lana tin se ojo Aiko Sunday nibe gangan na ni won tin salaye wipe gbogbo awon adugbo awon agbegbe ele to nbe ni ipinle Eko lo je pe gbogbo awon omo temi mole ke koja awon toile oga baba agbalagba won ni won ti poju won ni egbo gbogbo eyin lenu loro patapata o won ni iru waye be se nfun won lowo bi igba te yin se kini te tun fun won lagbara si ni o in tawon ele bo npe ni encouragement won ne tun encourage won ni o gege bi iwe iroyin daily post bo se tari iroyin ta ijoba ipinle Eko ti se ni kilokilo fun gbogbo gbajugbaja lenu loro gbogbo eyin te je osere ati olorin gbogbo yin patapata na na ko papo sinu iwe iroyin laaro yi o wipe eye ma jatileyin tabi iwuri fun awon mota mo o iyun na jade ninu iwe iroyin daily post laaro toni e gba change iroyin ohun e ba laaro ekunrere nbe ninu iwe iroyin daily post bakan na won ni awon agbesumo mi ohun ma ni won seru ba baba agbe kan o iyen ni ipinle Borno o gege bi baba agbe yi eleyi to ti sise ohun ogbin re to si fe kere oko re nigba e mo be eyan ba gbin nkan eyan ja kere boya agbado abi ege awon ireke lorisirisi osan agbalumo gbogbo to ti gbin to ti se na lo fe lo ko na ba ni awon agbesumo mi ba ni baba agbe na ko lanfani o lati le ko gbogbo ere oko re o ba si fe ko gbogbo ere oko won ni baba agbe yi yo san owo kan eleyi to to 500,000 eleyi ti won ni awon gba lowo re ni baba ba wo pe ah koju ma ri bi o gbogbo ara ma ni ogun re ni baba ba fese fe o pe ah iro a ki gbo gbiera oju mi o ni re leyi e tu te ba gbowo lowo mi e gba ere oko mi e tu fe ji mi gbe o ni baba ba ni koju ma ri bi o gbogbo ara logun e iwe iroyin daily post na lo gbe won soro nipa re daada koda won ni awon agbesumo mi ohun o wa baba ohun dele o koda wiwa dele ton ma wa baba dele gan won ni won tun gba owo kan to 200,000 latari iyawo re ele ti won ni won gbe ko to di bi pe won tun ni e ti san owo to 300,000 si o ti o fi peye ta ni e mu wa o ngbon won ni won seru ba baba agbe kan ni ipinle Borno o ti won si seru ba pe ko ni ko ere oko re bi o ba fa won ni 500,000 iyun na jade ninu iwe iroyin laaro yi e je ki n wo iwe iroyin punch laaro toni enikan to je agba ninu egbe oselu PDP iyen ti eka ti ipinle Osun o ti ni ewo iyen eni to ti bi gbakan je gomina ni ipinle Osun Olagunsoye Oyin Lola lana ojo Aiku Sunday na ni won ti soro sita pe ewo mi o owo mi ti mo na soke yi kila ti mo na soke won ni enowo ni baba won ni ehn se ri owo yi owo eni ti mo ma tele fun eto idibo eleyi to nbo lojo Saturday eleyi tin se ojo kedogun ninu osu ta wa igangan eni ti ojo moye ninu egbe oselu APC iyen ta ni eni ti baba na won tele o Bola Oyebanji eta won eyan pe ni anbo ohun ni Olagunsoye Oyin Lola ni ohun o se atileyin eleyi to duro re fun o gege bi o se salaye eleyi ti oro na njade nibi ipade kan ti won ni won se ni ilu Osogbo nibe gangan na ni Olagunsoye Oyin Lola ti ni ewo se ri oye ba mi je
oye to ba mi jeyin na o ni mo ni lero ni mo si gba pe yo di gomina ipinle osun ni gede ta ba dibo tan tori ohun gangan le mi o tele be na lo nsalaye o tu menu ba isejoba gomina to nbe nbe iyen ademola adeleke o menu ba awon bo se se isejoba re o gege bi o se so wi pe isejoba ohun o ni ko fi be dan mo ran to de o ni iru nkan ta fe npinle osun ko ni adeleke nje fun wa be na ni won menu ba gbogbo ohun ti won se o wi pe awon ijo eleyi ti won kan jo giri pe se ijo ilu ijo ni ilu osun ni ki se ilu ijo won ni ohun ta fe ni ke se fun wa gege bi baba e je wa soro o ni e ma je nto yin e wo omo oye ti mo tele ni oye ba mi je o olagunsoye oyinlola ohun na lo so eleyi di mimo laaro toni e ba ekunrere ninu iwe iroyin punch laaro toni

Obati mona biji o obati mona tolorun ti fona o je ya fale mo daada emi agba ti mo ti mo pe ise soro soro ni je la lo to iran jade pe ndi woli sugbon ise woli mi ori radio ni a ma je musi aye mo wa o jewin jewin daada mi mo gbe wa latorun ni bi baba ni se pe mo dele aye ni run ta koko daada to confirm ni o to legit Mr. Wale baba kan ni mo nbo e je nse bae inu ilu ti mo nso yi omode nku agba nku olopele ba ti je ajuba lo pele aye awon ni sowo ori se se daada sugbon won si njora won die die tori pe won osun won wa raro amon ba nkan mo nlo arakunrin kan be nu ilu ohun o ya ole de bi pe ko fe kan se Inu tan mo ti gba pe ole a ma fe yawo Oni yawo o bi mo kan Arakunrin ti mo nso yi oni yawo o lomo kan Yawo ni ngbo bukata oko akan sun kale sinu ile ni Akuko ko le po se Un loro okunrin Adura ole ni pe kile o ma mo ki gbogbo ojo o ma duju Don't be lazy try to walk Iwo toro e ba kan to taba oko satunse o Lai wala disa mo gbadun en se ni oro orin re na ba ohun ti mo so yi lo un wa kin emi ara mi Arakunrin sun lojo kan losan gangan iyawo re de lati bi to ti lo taja baba lagbaja e si wa lori orun ni lataaro ole afajo iyawo re soro si oro na po de bi wipe o mu arakunrin ohun dide kan yin Kobo to ma dide bayi o wa okun to da Olopele ba ti o mori wonu gbo lo Aye Yero be lo si o fe lo pokun so Ibi to ti fe pokun so Mi mo to le se temi O ti dokun mu to ti nwo gi ti o sokun si lorun Ya ibi ta yin ronu si nkan mu lo Ori mi mo Awon kan ni orijo wa sayiro ijubo En dan gbe yawo bo wa ba ga e ma ba tan yen bo ori ori ori ori ori tori won se mo mi ope se n feel e se n ba mi

0: bo se de ni tin wo ra wo jo ku ba won eyan nu ninu do owo de olade oro de en ba zo ten to arakunrin ba ti so fun pe wo ojo re ola ni o ko le ye tori pe gbogbo igba lo lo n ba iku ba soro pe ta ni ku kan
1: sori la balaba ti mo wi o
0: e ma gbagbe pe mo lo niyawo kan o lomo kan mo ka to seju ka to la o ti niyawo meta merin awon obirin to je pe o so fun won pojo ku ti won na tin sumole
1: kare dagun mo
0: to ba ti fe mi ojo ku re o jina daada o wa nfo wa agbara nfo obirin
1: babalaba ni wa
0: o nja aye family te kin tuto
1: o ma fa iso yi a mo wa lara ni babalaba ti
0: ile aye ta wa yi
1: ise labalaba la so
0: be lo nse lo
1: aso won le faya labalaba eyan ibun to ba je oko je egun aye le ri fun
0: gbugbo awon ara le re ti gba wi pe iku kan o le pa won gba to je poko awon lo mojo ti awon eyan tin be nu lu oku
1: iwa egun won laye aye dagun
0: mojo kan ni iyale ati iyawo kekere kan laarin awon iyawo to fe ni won ba nja ibi to tin taun sira won ni ku bade ku ba loyawo kekere je bi ariwo bata agilo jale gilo jale gilo jale gilo jale gilo de gilo de gilo de gilo de awon bi omo to lule to gbe mimi na ba wa ba pe pelu gbogbo wa to mo tawon fun omo awon tu pada salaisi o so wa awon pada o
1: gbogbo
0: be bere si ni ba fa wahala nu king doctor said osubarele lori eto bo se nlo to ni ojo aje pelu eri oluwagbemileke adebayo mc rawo agbalagba omode tin pe gbe baba iloko

0: tori pe gbogbo on te ledumare ba ti so fun iku pe eni ba eni ku kan o ma nta sa won leti lohun fi ma wa nsofofo fun ohun gangan ko ni ali muntu
1: ni olorun won lo su kele bi aro won wa ni ka to mole itumo ka to fi ti la ka fi koko de ba eni ma sa mo sugba o da
2: tolo lagidi
0: cash vibes
1: ba o da
2: tolo lagidi
1: aja pota kete
0: ati bayi gaga na larakunrin ti wonu wahala
1: bani body lo sugba oda
0: awon yawo re okan won balẹ mo
1: lo sugba oda
2: tolo lagidi
0: on ga okan re o balẹ tori pe on ga tin lawon ala nla nla kan bi ko ma ri alimuntu gaga funra re o tin se won ran won ran loju aye awon eyan ṣùgbọ́n lójú tí ẹ̀ tó bá ti lajú àwọn èèyàn ni a ti dá sọ̀rọ̀ àmì ìdásọ̀rọ̀ tó lóun ti rí nǹkan táwọn èèyàn ò rí.

0: Atoju ala lo ti ko aisan. Iyarakunrin yin, iyawo re akoko gbogbo awon iyawo to gun won lo. Iyawo akoko to ba soro nigba yen to fe lo pokun soko to di pori eni tin tan bi pe oun ni ku. O nikan lo duro ti. Sugbon aseyin wa aseyin bo ngba to ya. Ta le mu ntu tin yo si gangan funra re. Lo ba wo pe ko hun sa ko nu lu awon pe da pe ilu yi ni ale mu ntu wa. Lo ba sa lo lu mi. Ilu mi to wa sa lo gbogbo bo se nse o nse bi alangan ni. Gbata si ko to la le mu ntu yo si lori ale mu ntu. Ale mu ntu ni ko si bi to fe sade towo mi o do. O farabale o ti fowo re fagojo.
1: Babo si babo o ma to pada wa si.
0: O de wa ri o tun je ko rorun fun mi nitori pe ise meji l'Olorun gbe fun un loni iyan ojo iyan gangan tin ba soro ta le muntu n ba soro ali muntu ni Olorun ba mi ise iyan meji ni era tin belegbe re gangan l'Olorun ni wa panu ilu yi sugbon tori pe ilu ti wo wa mu ri pe ah ona yen jin sira won igbo wa ri b'Olorun ba mi se sise iwo re gogo ti mu wa pa re ba le muntu se parakunrin onu Eje fun mi logbon kan ta akonu tan yin ati akole te ripo bam 09063352 Ise oni won o se to nkan ju 09063352 Hello e ka san o Hello Hello eh

0: Hello.
1: Hello.
0: Eka Soma.
1: Eka.
0: Yes, ma. Mommy Grace, lati lambe Eka bo ma.
1: Afofa e le da.
0: Afofa.
1: Oledown.
0: Hmm. Ashun yami. Akori ton funu afofa oledown. E je mu ipe okan si. Ma fi se sere ma yole. Hello. Hello. E ba n yire do yin lole o. E ka zo sa. Oh. Te ba ti pe mi ma ba n yire do yin lole. Apala kula baja. Hello, Kazan.
2: Hello, Kazan.
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: Hello,
0: hello, hello, sir.
2: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello,
0: sir. Hello, sir.
2: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello,
0: sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
2: Hello, sir. Hello,
0: sir. Hello, sir. Hello, sir.
2: Hello,
0: sir.
2: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
0: Hello, sir. Hello, sir. Hmm. O le gbe un to ju e seun ba mi. E po mi maru o ni ati e ma ba de mi je. Hello.
2: Ala kaso.
0: E ga san sa.
2: E se je wa wa maro ke o.
0: Ami o. Ka dupe lowo en to fa. E sa.
2: Ala gba se tu. Ba di mi ra.
0: E ka ba ala gba se tu.
2: Owo ju a lo ju ri.
0: Owo ju
2: wa.
0: Hmm.
2: Gogo fa.
0: Owo mi to n fi gogo fa. E seun alagbasitu lati miran. Ah, ipe alagbasitu yi na ni a fi lo soke lohun lati lo si abala. Ah, eyan kan ti wa mi. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Eyi radio yin lo le dakun.
2: Okay.
0: Oruko yin ati tin pe wa sa.
2: Oh, e ku to ayede salawu lati ti lalu maya korodu na.
0: E ka bo sa.
2: Ole oda ti o mo wa nkan se lo da bi en ba ti sise olo pada da lowo o ro lu ra lowo
0: oda bo. Yes sir. Ole oda ki en wa kan se o ba wa sise to te pa mo wa ro lu ran lowo. E je nju owe ti mo mu wa loni na ki nju si ta fun yin ga e mo pe wole en ba laya ko wa pari e ibi ti egbon mi ola ni olawale ola niran peter olawale ola niran ibi ti won ti se onigbowo card ta mo fun awon to ba jawe olubori lori awon owe wa owe toni on na leleyi egbo dada o egbo dada owe wa oni. Ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo. Ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo dash dash dash oro pete pete. Ko si ogberi ti yo ba egun lodo nibi to tin foso dash dash dash. Ko si ogberi ti yo ba egun nibi to tin foso re lodo dash dash dash. 09063352 09063352. Ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo. Eni to ba laya na ni ko wole egun magaja ni gilaje na lele. Olugbe Ayila Omowura bonirese o ba fin gbamo e to fin le na an je lowo. Hello, ta lo wa loju la e ka san o.
1: Hello, e ka san.
0: E ka san sa.
1: Ogbere adu ayan gba.
0: Ami e yire do yin lo le sa.
1: Emi ko ti ogbere ti o ba ebe.
0: Oruko yin ati bi te tin pe.
1: Hello.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
1: Alaji Olalomi.
0: Alaji Olalomi lati bo sa.
1: Lati Ikotun.
0: Lati Ikotun. E ba yin radio yin lo le.
1: Okay. E oye ko nbe papa
0: ese oye ba n pari owo yen
1: e ni pe ko si ogberi ti o gbogun lodo in that in for sure
0: eh
1: ah ko si lo to
0: eh o ni kankan to fi ma pari e
1: afeni to baba afeni to baba won de gbale
0: afeni to baba won de
1: gbale yes o ni le mo lo le mo pe a kada ka egun lo for sure
0: hmm esun
1: e ma ba won wo gbale
0: e gbe to pari ke le mo boye gba dada esun
1: eba
0: esun yes alaji olalomi lati ikotun 09063352 atiwa nbe hello Mommy of Pelati, Kuru do. Oh, that. Could see or bury tea or buy goony be to your team for sure, Ludo.
1: I
0: feel my wo to Baba won't walk ballet. Yes, ma'am. 09060003352 09060003352 ona ni oju opo te lanfani lati fi ba wa pari owe ta mu wa loni ko si ogbere ti o ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo Hello, Talowa, loju opo. Oh, ore. 09060003352 09060003352 Owe to ro bete bete ni ko si ogberi ti o ba egun ni bi ti o tin fo aso re lodo. Enu awon agbagba na lati gbo.
3: Ori mi ma se mi la pate mata o. Ninu aja ogo ti mo.
0: Hello.
1: Hello,
0: Egason. Egason,
1: sir. Mr. Maruf, lati alakoko.
0: Mr. Maruf, lati alakoko. Agbe oje ni, e ma ba yi radio yen lole, Mr. Maruf.
1: Okay, sir.
0: Mm-hmm. Oh, yeah.
1: Hello, sir.
0: Agbe oyin bayi.
1: E se won jo, sir.
0: Olorun lo se won, o pe lowo.
1: Owo yan ma ro ki le seyun ni jo na.
0: Ami.
1: E je ba ni mo wo yen.
0: Ko si ogberi. Ti o ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo
1: aya fa tokun egun lo mo bi ti egun tin fo so
0: aya fa tokun egun lo mo bi ti egun tin fo so esun esun 09060003352 09060003352 ona ni oju opo wa hello
1: ala ka san
0: e ka san sir
1: alagba situ lati mi
0: ran alagba situ lati mi ran Babo we won ni ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo
1: aya ti atokun egun lo ma bi ti egun tin fo so
0: aya fi atokun egun lo mo bi ti egun tin fo so esun e ma ba mi bo sa 09060003352 hello
4: Mr. Latif lati lupeju
0: baba era sa
4: Eh, ba mi tun so.
0: Ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo.
4: Aya fa ma wo maro.
0: Aya fi a ma wo maro.
4: Hmm,
0: esun. Aya fi a ma wo maro. Yo ni so be ni gan je ni so fo gbe yo. Hello.
5: Em ti ra won
0: oto. Present ma.
5: Wa so ori la to gbo.
0: Mama, dada.
5: E ba mo se radio
0: eh owe wa ni pe ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo
5: aya fi atokun re atokun na ni o mo
0: esun ya mi ya se yori e ma ba wa bo die e ma ba wa bo die hello
5: Hello.
0: Eka san. Yes, sir.
5: MC Rao.
0: Present you.
5: Owe lo, tosan yo ki Rao.
0: O ro bete bete, eba yire do yin yole.
5: Mr. Abibu, kwa di lati
0: pa. Ayin mo we, Mr. Abibu.
5: Ah, eje ke bu ebi ewo.
0: Oh, yeah.
5: Oh, yeah, ba mi tu so.
0: Wani ko si ogberi. ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo
5: ayafi yago
0: ayafi
5: iyago
0: iyagan
5: beni
0: e ma ba mi bo awon agbalagba ni won gbo eto yi hello eyi radio yin lo le dakun e ka so
5: e ti pa
0: e se o yes ma yes sir
5: ato lo le mo ti to gun fin for show
0: ki loruko yin
5: iya beji lati oko fini
0: iya beji lati oko fini o ye ba n pari e dada ki gbogbo aye gbo
5: ato lo le mo bi te gun tin fo so
0: ato lo le mo bi ti egun tin fo so
5: be
0: e sun iya beji lati oko feeling e ma ba mi bo mo mi beji 09063352 hello ta lo wa nbe hello o ti ja e ka so o
6: hello
0: hello e ka bo mami
6: ko ni a pe ti le pa pe se ti ka se ni ti ko pe ni
0: ile pe
6: e le pa ni pe
0: ah mi gbo yin dada
6: o ko a pe ti le pa pe se ti ko pe ni
0: to le mo pe gun ni e sun ko si ogberi ti yo ba egun nibi to tin fo so re lodo to le mo pe egun ni e sun okay hello e ka so
7: ogbeni tade olushina
0: lati bo
7: lati yanu sash
0: e ka bo e ba yin radio yen lo le tabi ka jina si
7: okay. Ko si ogberi to le ba ekun ibi to tin fo so re lodo aya ti ko ya ya ko fun
0: ko ya sa lo tori egun ana nipa nkere e sun ba Mr. Tade Olushina lati Isash e yi radio ilo le na
7: sorry
0: yes sir
7: adegbe yede jilo npe laba e tori tele
0: baba agbalagba
7: ẹkún
0: ẹṣin
7: pẹ́kú iṣẹ́ ọpọlọ. kò sí ọgbẹ̀rẹ̀ tí mi bá egun níbi tó gbé ń fọṣọ. àyàfi aṣe awomaro
0: àti
7: aṣe awo tí ò ní rò káàkiri.
0: àyàfi aṣe awomaro.
7: bẹ́ẹ̀ni ẹṣin
0: ẹ máa bá mi bọ̀ ẹ máa bá mi bọ̀ ẹṣin 09063352 kò sí ọgbẹ̀rẹ̀ tí yóò bá egun níbi tó ti ń fọṣọ rẹ̀ lódò. 09063352 ona loju opo te fi ba mi dasi hello ta lo wa nbe o ti ja
8: iya mi ni toto ki alafia oluwa ki o ma ba yin gbe se alafia le wa gege bi emi na se wa nibi to ba ri be doxology

0: bi iwo na ni ori re kun taye awon ti mo kiun tun won bo fa o yo si opolopo odun boluna omo ya faruku igba odun odun kan ni o long life and prosperity akani o pe bi mo pe se npe lagbare ledumare mo ki o loruko dadi re mr wale a baba akani mo ki o gbogbo ko gbagidi base nibe un won ni ki ma o ki o patapata pata igba odun odun kan ni ati gbogbo awon mopo ti won wa nbe un mo ki won patapata pata e ma se faaji lo koni se wu hello da lo wa nbe
1: hello gbolan lati alakoko lo so
0: sir mr gbolan lati alakoko
1: ten sir
0: o ye ba n pari owo yen
1: ti o ni o fe nikan
0: okay won ni ti ko ni o fe nikan ko si ogberi ti o begun nibi ti tin foso re ti o ni ro fe nikan esun hello
1: hello
0: eyi radio yin lo le ka san
1: e ka san
0: yes sir
1: e je ba mi ti ko yeba
0: oruko yin ati bi ti e tin pe mi
1: ba mi dele lo npe lati keti ja ni ki expresso
0: keti ja
1: keti ja ni ki
0: okay ketu ja ni ki okay oya won ni ko si ogberi ti o ba egun ni bi ti o tin foso re lodo
1: egun ni baba meji aya fi alaagba baba mariwo
0: egun ni baba meji aya fi alaagba baba eriwo esun esun mr bamde lati ija nikin esun 09063352
1: hello
0: hello hello sir kile pe
1: Bola ara pala oko lo so so
0: Mr Gbola han e ti pe lekan
1: ben e ba
0: sa
1: e ba mi cho e pa sa
0: won ni ko si ogberi ti yo ba egun nibi to tin foso re lodo dash dash dash
1: ti o ni ro fe nikan sa
0: ti o ni ro fe nikan mo gbo yin lekan na esun e ma ba mi bo Mr Gbola han hello
2: hello
0: hello sa
2: DJ Young King lo sọrọ láti Island.
0: Mi DJ Young King.
2: Kiki level ni sọrọ gbagbo program wi.
0: O ye pari owe yen, abale owe la wa.
2: E ba mi jale jale.
0: Won ki ma ni.
3: Ani kimi ma se sin won aye.
0: E ma kimi lori eto, abala owe la wa. A dupe pe okun. Ife na le ri si wa o, sugbe ja fa won ti won gbowe. Hello. Hello sir. Yes sir, ka san sir.
1: Ka san o.
0: Yes sir, nda yin lo oruko yin ati bi ta tin pe wa.
1: Ani ba mi ko niye.
0: Won ni ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo.
1: Ati eni ti eni e babo.
0: Afeni tenu e babo. Oruko yin sir.
1: Mr.
0: Adeyemi lati Agege. Esun.
1: Eh.
0: E ma ba wa bo. Ola ba.
4: Esin lo yori ere si sawa o. Oki lo yori.
0: Ije so so l'Olorun ba mi ni ofe mi.
4: Leke leke lo lefun. Ori l'Oluwa fi ran mi.
0: Mo pede titi mo peregede. Láwùjọ àwọn pèdè pèdè ló jẹ́ kan dé mi ládé adéèdè pé kí n máa jẹ́ akéwé jẹ gbogbo pèdè pèdè ẹgbẹ́ mi jerry williams ló bá ń ṣètọ́jú akọgun dáadáa hello
1: hello
0: hello ẹ káàsán sá
1: ẹ káàsán
0: yẹ sá orúkọ yín àti bìtẹ́ tí ń pè wá mr biola láti badagry oya ẹ bá ń parí òwe yẹn wọ́n ní kò sí ọgbẹ̀rì tí ó bá egun níbi títí ń fọṣọ rẹ̀ lódò.
1: Àfi ẹni tí ò bá ní ṣòfófó.
0: Àfẹ̀yàn tí ò bá ní ṣòfófó tí ò ní sọ àṣírí. Ẹ̀ṣùn àtàṣírí àtòfófó ọmọ ìyá náà làwọn méjèèjì.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ìyá ìyá kan náà
0: ni. Ẹ̀ṣùn ẹ má bá mi bọ̀ ó ṣe ṣe kó jẹ́ ẹ̀yin lẹ́gbà ẹgbẹ́ ètò ìparí. Tó o bá polówó ọjà rẹ lórí ètò yìí mo fi dá ọ lójú pé warawara ló mọ ta ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mc rawemi náà kì í bá wọn rin ìrà tí ìbálọmọnú àwọn ọjà tí ò bá ní kì mímí polówó rẹ o 09063352 ẹ̀lú ẹ káàsán o.
1: ẹ̀lú ẹ káàsán
0: o. ẹ bá ń yí rédíò yín lọlẹ̀ sà.
2: Sadiq lo soro lati kugbagidi be.
0: Sadiq lati kugbagidi o ye ba pare owe yen.
2: Won ni kan tun owe yen se.
0: Won ni pe o si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo.
2: Ko si ogberi
0: ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo. Dash dash dash.
2: For
0: sure, no need. But I see Mr. Sadiq. Go see you, Mr. Sadiq. 0906003352. Hello, Jama Fabio. Hello, you radio ilole dark. Emma, you radio ilole. Ati ma joju kariwo ma pariwo si ale
2: ele
0: ka san ja ah
2: ah
0: yes sir
2: apostle yo mi imane
0: mo ti reti apostle mo ti reti apostle la ta ro pe ti fi emi wa owe yen
2: awa gbari bi
0: eya
2: ele yen pa kin won
0: won ni ko si ogberi ti yo ba egun ni bi to tin fosho lodo ele ma mo se pe apostle leyin Hello. Esa e ka san
2: e pe to
0: Olorun lo nto
2: le kan si anyide salahu lati Telandu Maya Krodu North
0: e ka bo sa
2: ba soro tojo lori elego atalagba awon mejeji me le mo begun se npo so
0: ba sorun tojo lori elego atalagba
2: be ni
0: won le mo begun se npo so e seun ba mi anyide salami e seun ni wa yin ti to lagbara ah araba ji tu lo npe yo hello dalo wa nbe
2: ah lagba fitu na ni
0: mo mo pe yin na ni
2: mo ni se ati omo wa mo ni
0: ah omo omo won ti gbe si position mi ni
2: ada o ada o
0: ami e se mo e se sa to e je n pari owe yen ki ma lo losan yi asiko ti ko an papa mo ra won eyan de se n pe hello ma
2: eyi apa ra le to pe pada
0: okay e fe ba mi dasi nkan kan
2: eh se n ti mo gba tele mo ti gba pagberi ba ba egun bi to tin fo so
0: eh
2: gbogbo eyan lo ma rojo fun
0: gbogbo eyan ni rojo fun
2: eh
0: oda
2: e ma mu kan lo meje
0: o ya eja o ani ke awe pe eni npa mi lerin e de ma le ma ja gbe kankan mo happy birthday le kan si si akanni omo lojo bi god bless you e ki ma se happy birthday na se egbon mi oluwa shadow oni baje ododo e pe bi mo pe se npe lagbara olorun ba mi edumare o pataki lowo razak adejare to mojo ero fun mi losan yin oga mi god bless you ipari owe yen re ipari owe yen re ti won ba ni ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo won ni ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo ti o ni fe bojura ko ni fe bojura o fe bojura ko si ogberi ti yo ba egun nibi ti o tin fo aso re lodo ti o ni fe bojura ipari e yen tori ojo mi aje ma lo were ko se ni kankan to gba ibere mi lo san yi o de dun mi ri pa ara mi tutu de fe ka won yan gba ibere mi ASP Adetayo aye ni egbon mi ko ni baje fun ba n se toju olopeje lele Jesu giwa salawe ko ni baje fun yin o e ba n toju tola ni serious gbogbo yana paja number 1 eri oluwa gbemilike adebayo loko mi number mi re fun ipolowo da bi kede 0912411951609124119516 0912411951516 o wa lori whatsapp o ti le pe fun ra mi na ma gbe ba mi se ke ola gbogbo eyin temi ni ji gbogbo ko ni baje o ajo wa brotherhood won lo Mr. Dami bo ni se gbogbo en lo bo se ko lo e je ma lo sasa ki ni a ma lo le oda adupe adupe pe okun e do lo agbe mi le kare bayo mo nlo le mi o MC Rawa agbalagba omode tin pe gbe ba be lo ko lasan yi mu yo olorun ba mi san se re gbogbo tu di lago kan lo la lagbare le dumare lori eto wa ina bakan na a tu pade eyin temi e bo witwiti lori aluko e ma gbo Jordan 105.5 FM 0912411956 mo yo olorun ba mi san se lai wola disanima fi ku lori eto o dabo

Alleluia. Oluwa ni ki n gbadua fun enikan. Ogun aso mole bi okokun to duro ti o yi. Loruko Jesu. Ogun na tona. Mo wi ni igba keji. Ogun aso imole bi okokun. Ta yan ti aye re ni oruko Jesu. Ogun na tona. Mo so ni igba keta. Ogun aso imole bi okokun. Ti okokun gbedide lodi si o. Ati awon omo re atoko re ni oruko Jesu ina jogun na gbogbo afefe ati iji to nja to fe ko sunkun ni ipari osu kejo osu kesan osu kewa osu kokala osu kejila ni oruko Jesu lebo ni aye ti ran wa ina oluwa ku da pada o n gbo mi lowo lowo bayi ani gbogbo iji tan fe fi ja o lati fo omo re rubo lati fo ko re rubo lati fi yawo re rubo lati mu ekun ati ipayin keke wonu ile re ni oruko Jesu oluwa gbeji yen mi owo ayo ni lenu ma je mu adini lowo ofa pa ni lekun ti won ti seto sile lati ran si ile re nibo ni ofa yen ti nbo ni oruko Jesu ina oluwa ku da pada be loluwa so fun mi pe iranse mi e gbadura dada o mo so loruko Jesu gbogbogun to le mu ki ori re gbabodi tabi ori omo tabi ori oko tabi ori aya ni oruko Jesu ina jogun na run gbogbo ibode taye fe ran si o ibode ku ibode aisan ibode ku omo ati taya ibode ku oko gbogbo ibi ti ibode yen ti nbo ina oluwa ku da pada o n gbo mi ni wakati ni oruko Jesu ori re o ni gbabodi mo so ni igba keji ni oruko Jesu ori re o ni gbabodi gbogbo iran ibi gbogbo ala ibi gbogbo aso tele ibi ta seto fun aye re ni oruko Jesu Oluwa ko gbese le enikeni to pinu ibi fun ose ko n fe fi ije kun ja o ko su yi to pari ko to pari odun yi ni oruko Jesu Oluwa ko tepa afefe ni oro mi bo se n fe kiri e gbo oro Oluwa eni sun ekun e gbo oro Oluwa ni oruko Jesu eni ni ibanuje e gbo oro Oluwa ni oruko Jesu ije aye oni ja yin Jesu Oluwa wa amen Oluwa so pe ki gbogbo eniyan ra imole kan gbo mi dada Oluwa ni ki gbogbo eyan fi imole yen gbadura ni oru Monday, Tuesday ati Wednesday. Oluwa ni ke mo gbadura pe Oluwa mo je ki aye pe jopo ba mi sun ekun. Adura to Oluwa ni o gba niyan o. Ki se fun omo re nikan, fun oko, fun iyawo, fun aya. Mo je ka aye pe jopo ba mi sunkun. Mo je ki awon eyan pe jopo sunkun mi. Gbogbo iji to le ja ti fi le ma daru wi pe lagbaja ti lo. Olorun gbese le. Wa wa gbadura. Ina emi mi mo je oku lojiji. Wa wa Kasam 91 si mi so po kasam yen o si gbadura yen loruko Jesu ina emi re aye oni pa to ba wa di ni ojo Thursday Oluwa so fun mi wi pe ka wa fi imole tuntun wa wa mu imole tuntun dani wa wa fi gbadura ni waju Oluwa pe o de wo aye ogbodo pa na emi mi Oluwa ni ka gbadura yen dada oni eni ti adura igan fe sise nu aye e ati omo atoko e Oluwa so pe opo won ni satani yo ra niye lati mo ri oro adura iro sugbon mo fi sere mi so po gba ohun to Oluwa ni ka fi gbadura ni ose yi o na ni pe ka gbadura tako ofa okunkun Oluwa mo je ka ye tami lofa ki ofa mo se ba wa ofa oru ofa logojo ofa ti eyan mo sun ti mo ji sinu e momo kan so fun mi pe awon lala kan awon ri pe enikan gba awon loju loju ala yepe meta ko bi okuta o si jabole loju awon won ni awon foyun oju yen titi awon fi taji igba to de ma ji se loju be se ni wa mi ka to wi ka to fo o de ro ile iwosan o de deni ti o foju mejeje ri ran mo ofa niyan loruko Jesu aye oni ta olofa Oluwa ni

0: sí gbogbo eniyan je won gbadura fa won mo won je kan gbadura foko je gbadura fa ya pe ki gbogbo eyan fi igbonu okan gbadura ni ojo Thursday yi isele bi oni sele se oluwa lo ran mi si o loruko Jesu won ne ta olofa awon fate eyan ki lori ofe ati bonu e awon fate eyan ki lori ofe ati jajabo ko nu e awon fa to je pe to ba ti wole si eyan lara ofa orun la la ni won pe ni sure target won ti so dada pe to ba lo ba ni bi bayi owo awon ti te e kan pere ni David ta ofa ti e kanakan na to fi pa Goliath ofa lo pa Saul o jara barabaraba titi o fi debi to ti ku ofa lo pa Jonathan ni omo Saul ofa yi o ni pa o aye o ni fofa pa o omo benin ara re bale o laction elomi bayi dede gburo ku e lojiji won le elomi rin lo loju titi o de ku elomi o sa sori ofa o sugbon ofa ba let me tell something awon doctor ari nkan kan so won le ni fopa e lo ga won le ni sugar e lo lo won le ni nkan kan lo sele si lojiji sugbon nigba to fa yen ba wole ibi to ba ba eniyan mo won a de fe pa sibe gbadura ki ofa mo ba o latoju orun gbadura ki ofa mo ba o nibi o tin sise ibi to tin taja yen gbadura kaye mo ta olofa jagbon ti Psalm 91 verse 5 sisale jagbon to so yes
1: iwo ki yo beru
0: nitori eru oru
1: tabi fun ofa
0: tin fo ni osan
1: tabi fun ajakale arun
0: tirin kiri ni okokun
1: tabi fun iparun tirun ni osan gangan
0: o ti to e poruko Jesu gbogbo emi e lo fi gbadura olorun jo mo je ko fa aye o ba mi ba ori kari ba saida eli ma ira baka mama ara re bale oluwa mojo fa aye o ba mi ofa aye ti mo gbe mi awon ofa ti mo gboju ofa ti mo gba pa kan gbese kan ofa ti mo so yan di ori wisia ofa ti mo je kaye mo fa yan tete kiri ofa ti mo je ke yan lie down ti ori ibusun ti o ni le gbowo gbese e ke gbogbo eyin abiamo e ke gbogbo eyin baba gbogbo eyin mama oluwa mojo fa aye o ba mi oluwa mojo o ba awon omo mi oluwa mojo o ba iyawo mi oluwa mojo o boko mi wa mo poruko Jesu gbogbo ofa ta ran si mi tan pe ni ofa arun ofa isan back to sender wo le soro mama gbogbo ofa aye ofa iku ta ran si aye mi ni oruko Jesu back to sender ofa pani lojiji ofa dani gunle ofa ti mo juyan sinu okokun gbogbo ofa ti ota ran si aye mi lati gbemi mi lati dani ajo mi duro back to sender egbu adua e oluwa ni ke gba ofa to fe gba nu afefe wole ni osan tabi ni oru ni owuro tabi ni idaji wa back to sender abiluaye aransi aye ofa awon agba ise ti won fewe se ti won fe gbo se ise ti won fi sigidi se e ke gbogbo eyan gbogbo ofa aye tan ransi aye mi ina da pada wa mo gbadua oluwa mo je ki ori mi gbabode ofa ota gbadua idada o e pe oluwa jo wa poruko Jesu lekan ori mi ogbodo gbabodi ofa ota ori mi ogbodo gbabodi ofa ibi ibodi ofa iku omo mo da pada sibi to tin bo ibodi ofa iku oko to fe so mi dopo lojiji ibodi ofa iku aya to fe so mi aladani kan je aladani kan gbele loruko Jesu back to sender wa ni mo mo di na yi ile mi ka yi awon omo mi ka yi oko mi ka yi iyawo mi ka loruko Jesu enike ninu ile mi ogbodo gbofa wo bo se ngbadu e ke gbogbo eyan oluwa mo je ki ofa ba enike ninu ile mi oluwa mo je ki ofa ba enike ninu ile mi oluwa mo je ki ofa ba awon omo mi Oluwa mo je ki ofa ba iyawo mi. Oluwa mo je ki ofa ba oko mi. Oluwa mo je ki ofa yo ba mi. Wa pe oruko Jesu emi mo mo je ngbofa. Olori ogun orun mo je ofa ba mi. Ofa lati nu okunkun. Ofa awon aje. Ofa babalawo ofa woli eke. Ofa alafa odi. Loruko Jesu Oluwa mo je ngbofa. Jesu Oluwa wa. Ako wi pe ona oro re o mu won lara da. Mo fi pe gbadura fun o ni oruko Jesu. O ni gbofa. Aye re o ni gbofa gbogbo ofa okokun abilu aye abilu awon aje abilu babalawo gbogbo ise tan ti pari tan fe ran si o lati so di eroju kan loruko Jesu ina da pada mi mo bi to tin gbon mi sugbon mo pase odina yi oka tomo taya taya odina yi oka ni oruko jesu oluwa fi odina yi oka ni oruko jesu oluwa fi odina yi oka ni oruko jesu oluwa modina yi oka gbogbo ise ti ti se pamọ ninu okunkun tan fe carry out e ni ende osu kejo osu keso osu kejila osu kokola loruko jesu ina da pada ninu osu kesan ninu osu kewa ninu osu kokola ninu osu kejila ninu osu to wo yi ofa oni ba o loruko jesu o ni gbofa jesu oluwa wa amen wa ara imole kan do se ebo kekeke lo mo ngba laikula wa ka sam 91 si oluwa mo je ngbofa olorun mo je ki aye ki mi eku roju olorun mo je ka ye pana mi ni oru oni oru ola ati otola oluwa ni iranse mi so fun awon eyan tan ba ti nbo ni ojo thursday kan wa ra imole tuntun dani mo fe be aye won wu mo se fe re ibi danu lori awon omo won bakan na irinse re mi so opo mo bo ni aro thursday laarin ago mejo si ago mejila bo se de church re o locate abule egba tabi fagba gbe okada ola ni last bus stop adetola ro church baba de fi soye to wa ni waju oluro eyan arogun state eligbamadia ijaye powerline maujo sokola alakoko wole egbe okada adetola ro church baba de fi soye to wa ni waju oluro mo sure fun ofa iku oni ba o mo so tele loruko jesu faiso ne bawo o fainera o ne bawo o ne wodi gbogbo eni to ngbo mi ni wakati o ne wo gbekun aye o ne wonu ibi aye aye o ne de o ota o ne de o okunkun o ne de o o ne wonu igbekun aye o ne wonu igbekun aye eni mu ofa ibi dani nitori re ofa re ko pa ofa re ko pada sori e gbogbo ise ti won fe se lodi nitori ati so di ero boji ero mortuary kan fori ara won gbe jesu oluwa wa amen e ba mi safe number yi e send di prayer request nsi mi ni ori WhatsApp won to fe ka gbadura le lori to ba feeling kankan nu aye ninu agbo ara re to dabi aisan to logun si ti o lo iwo je ajo gbadura papo ni ojo Thursday wa gba omi agbara sugbon message mi lori WhatsApp baba de soye e gbadura fun mi lori awon kan bayi o suri pe ogun yen o se ko wa to pe mi sori number yen bakan na ti adua e ba ti pari number na ni ele 08086097 02 mo gbagbe o oga mi kan ni gba mu oran ba ta kara oran ko ogun bi aisan to wa nu aye re fun ojo pipe yen adu aseju kan lori phone le mo yanju e idi niyan ti mo so fun pe iwo na gbianju jade traka bi eniyan lati bo lowo ogun mo bo ninu ipade adu atoze to gbo number yen 08086097 02 ma pe mi sori number yen ma message mi lori WhatsApp adu are ti gba oluwa tu awon ta re ka jesu oluwa wa amen
2: jẹmọ abu covenant of protection nitori mo wa pelu re ma foya nitori emi ni olorun re olorun to npa omo ni gbogbo igba fe ko fi di abu na mule lo fin pe o si ipade adura isoro olojo meje akuri ma jẹmọ abu covenant of protection ojo meje lo adura so tele yo fi ma ro iwo na wa gba ifororeyan abu ogosheni tun tile ku mo ijamba wahala ohun iku ojiji adura ohun ase tun yo ni kuro ninu ewu yo ma jade latenu prophet igbalaye mi okebisi baba olorun ngo adura pastor julius oju arowo mole ati baba adura prophet michael adifisoye orin emi latenu benice aleye atawon akoni ijo ma jemu abo ipade adura yi ma bere ni tuesday august 25 2026 o si ma wa sopin ni monday august 31 2026 agomi ji la urula adura yo ma bere ma jemu abo ipade adura isoro asotele yi ma waye ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Abraham Ezomo Street off Aden Road Adetola bus stop Lagos Olugbalejo William Michael Adifisoye telephone 0803-462-8479 at 0802-203-5389 oluwa yo pa lo ati abore mo lati igbayin lo ati titi lai lai.

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the boys for entrepreneurs.
2: Hallelujah. Ogo fọlọrun loke orun.
3: Hallelujah.
2: Ogbo omo Olorun to ni anfani ati gbo mi egbo oro Oluwa. Ibi kibi ti e ti le mo gbo mi era anugba.
3: Amen.
2: Ide gbogbo to ye aye yin ka to npa na ogo to nda yin duo to da yin duo soju kan to mu gbese wole to fa alakala to fa ero ibi to fa ifaseyin ide yen ja.
3: Amen.
2: Mo pa ni ase iwo ti a fi owo okukun ti a fi di aye e mole owo yen gbedana.
3: Amen.
2: Gbogbo owo to pade lara re to nsise bi loruko Jesu ina tu won ka.
3: Amen.
2: Eni kani to ti tori aye re gbase nijobo okoko lati ma ni olara lati ma foro re iku pa won.
3: Amen.
2: Olorun gbo adua.
3: Amen.
2: Be ni kori ogo ni foruko Olorun.
3: Hallelujah.
2: Mo ki gbogbo eyan omo Olorun ni oruko Oluwa to da orun ati aye oruko temi oyi pada woli Olawale Rafisike ti gbogbo eyan mo si baba oro mi yanju eyin omo Olorun oni ojo igbala ni o si gbodo fi igbala re dola idini e ti a fe jo gbadura papo so pe Oluwa tu aye mi le ninu igbekun idaduro ti won fi mi si tu aye mi le tu aye mi le e ma gbadura tu mi le aye raye tu aye mi le ninu igbekun aira anugba igbekun idaduro ti won fi wa si emi mema tu aye wale tu aye wale tu aye wale tu aye wale tu aye wale ku adua Jesu Oluwa wa mo pase aye re gba itusile.
3: Amen.
2: E lo nu adua mi e pe Jesu so pe Oluwa enikeni to da majemu
3: be
2: aye mi oni nituma Oluwa sa logbe eku e ma gbadua sa logbe eku sa logbe eku sa logbe eku sa logbe eku sa logbe eku sa logbe eku sa logbe eku sa logbe eku sa logbe eku sa logbe eku sa logbe eku gbadua Jesu Oluwa wa.
3: Amen.
2: So pe baba mi o
3: Jesu Olugbala
2: didenu agbara re jafe mi na ki rogolo gbadua loruko Jesu aye raye afowa yafowa yafowa gbadua Jesu Oluwa wa.
3: Amen.
2: Loruko Jesu gbogbo eyin te gboyin ta jo gbadua e rogolo.
3: Amen.
2: Majemu to ba duo pe ni rogolo o baje loni.
3: Amen.
2: Be ni kori
4: gbadura lonu e je ka gbadura orire
5: agbara ki bati agbara Oluwa akon wi pe lori oke si oni ni tusile ni uwa oba daya ori kini ese keta dilogun Olorun 1930 Olorun awon baba wa tun ti de gege bo se ma nse ni ijo CAC Queensland ipade adura lagbara to ma nwaye ni gbogbo ojo Wednesday nibi ti adura agba lori tin san bi ara ogun ise ile nja gbogbo ni robinu je lo ndalayo bibeli wi pe enikeni to bere yo rigba oni bi eyin ba mo bi ati fi egun rere fun awon omo yin melo melo ni baba yin tin bele orun yo fi fun enikeni to ba bere lowo re Matthew ori keje ese keje si sale wa ba ile da restaurant nibi ti adura ti ngba wa bere onkon to ba fe lowo baba re ti nbe le orun nibi ti iran woli ko si awon eniyan sege iwewe ori kokan dilogbon ese keji dilogun woli Olawale Ezekiel ni Olorun lo lori oke yi atawon iranse Olorun lori sirisi ni gbogbo ojo Wednesday ni o ni gbogbo ojo joru laago mesan si aago mokan laaro ibi ipade adura ni number 10 Salami Street Anishere Bus Stop Mero Lagos fun ekun alaye ele pe awon number yi 08102355172 tabi 08147361928 Jesu n reti re o tete ma bo Jesu Loluwa o
4: je ka gbadura orire
2: mo pa ni ase eni gbo mi loni anu ti aye re o fi se tewo gba ti won fi ni ma ko ti won fi ni ma fi ole ti won fi ni ma gbere fu oda anu yen bolu aye re.
3: Amen.
2: Anu yen bolu o.
3: Amen.
2: e pe oruko Jesu so pe Oluwa lati oni lo ile ku to ti mo mi
3: ti
2: mi o fira anu gba e fi na ja e fi na ja e fi na ja ma gbadu aye e fi na ja e fi na ja e fi na ja e fi na ja e fi na ja e fi na ja e fi na ja e fi na ja gbogbo lekun to ti mo mi ti firi anu gba e mi mi ma e fi na ja e mi mi ma e mi mi ma e mi mi ma e mi mi ma e mi mi ma e mi mi ma Jesu Oluwa wa eyin omo Olorun agbara to mu ase danu ku onu aye Peteru to fun ni anu to fi lakojo agbara yen si nbe laye ni ale oni irole yi ati bere isoji ninu ijo wa enikan ni bo lo wa CAC Goodness Land ni abule egba o le gba abule egba wole o le gba lepo bus stop wole o de le gba miran bus stop wole bus stop mete tai o lead si church to ba ti debe so fun awon olokoda pe o nlo si Ekoro Road olota captain ni Anisere bus stop Salami Street number 10 to ba ti di Anisere bus stop yen ka be lowo awon yen pe o nlo si AC Goodness Land CAC Goodness Land CAC ile ire to ba so pe ibe lo nlo won ma na ka be si o ko se bi to mu rara gbogbo eyan lo mo be nibe yen to ba ti so pe won na won ni ah ijo baba aladu ayin ni bo eleyi isoji to nlo lowo lose yi o wa fun gbogbo obi ati awa odo ti a setan lati tesiwaju tan fi anu wi pe sogu mi yi o nilo anu o nilo ko le anu ko le yo ko le mere jade eri oni isoji ti bere ola Tuesday yi o tesiwaju mo wa ni ayo lati so fun yin ipade kan ti gbogbo eyan ma wa interdominational prayer la npe yen ni pe ipade to pa gbogbo eyan po ko ba nje ridim lo tin bo ijo baba wa ko ba nje di ba life ko ba nje kerubu ko ba eni ijo gbogbo wa la mo pade ni otun laye ni oni ni Monday yi to ngbo mi ola ni Tuesday otun la Wednesday ni aro ago mesan si ago mokan labo ni kete ta ba tin pari la mo wonu kanseli lo ti a pe ni igbani ni maran kanseli lori ohun to ba nla koja oni anfani lati ri woli pelu ase Olorun be lo de gbo itoni lori ilakoje ati ona abayo ni otunla otunla weze yi otunla igangan ni o gbogbo eyan omo Olorun e ma fi igbala yin dola o oni ti e ba ti gbohun e ma se si aya yin le otunla yi ma ni agbara ni ago mesan si ago mokanla abo si mejila ni aro ojo Wednesday to ba ti nbo ni ose yi gbo nkan to ma mu dani ra omi bottle water kan dani ti a ba ti pase sinu e ibe lo ti mu die nbe lese kese ko to de ile to ba ti ku onu adua o ma gbo nkan ti en pe ni ase iyanu lare ni gbogbo ona yo si da fun e omo Olorun number yi e ko sile 081 02 35 51 72 bi ba ti ku lori afefe bayi pade mi ni online lale lori Facebook ni ago mejila si ago kabo ni oni ni ale oni Monday mo wa lori Facebook to ba ti de Facebook e te prophet Olawale Isike yo gbe lo sori page wa ko scroll si sale o ri bi pe o ri live program o ri wa live prophet Olawale Isike lori Facebook adua wa lale oni wa darapo mo mi nbe bi ba ti ko lori afefe yi je ka jo tesiwaju ninu adua yi o le ma pade wa lori Telegram a wa nibe na prophet Olawale Isike ona ni oruko wa lori Telegram
4: adura lonu e je ka gbadura orire
5: agbara ki bachi agbara Oluwa akon wi pe lori oke si oni ni tusile ni owa obadaya orikini ese keta dilogun Olorun 1930 Olorun awon baba wa tuti de gege bo se man se ni ijo CAC Goodness Land ipade adura lagbara to ma nwaye ni gbogbo ojo Wednesday nibi ti adura agba lori tin san bi ara ogun ise ile nja gbogbo onirobinu je lo ndalayo bibeli wi pe enikeni to bere yo ri gba oni bi eyin ba mo bi ati fi egun rere fun awon omo yin melo melo ni baba tin bele orun yo fi fun enikeni to ba bere lowo re Matthew orikeje ese keje si sale wa ba ile da restaurant nibi ti adura ti ngba wa bere onkon to ba fe lowo baba re ti nbe le orun nibi ti iran woli ko si awon eniyan sege iwewe ori kokan dilogbon ese keji dilogun woli olawale ezekiel ni olorun lo lori oke yi atawon iranse olorun lori sirisi ni gbogbo ojo wednesday ni o ni gbogbo ojo joru laago mesan si aago mokanla aro ibi ipade adura ni number 10 salami street anishere bus stop mero lagos fun ekun alaye ele pe awon number yi 08102355172 tabi 08147361928 jesus n reti re o tete ma bo jesus loluwa o
4: eje ka gbadura ori
6: from lagos this is
7: your 105.5 FM